0: Mashallah.
1: Estebo.
0: Ne fabami ingato yo.
1: Estebo.
0: Yo muami. Jifananamu. Baro kudescribing o muami oyo.
1: Tinaga
0: Oba deserving o mdebo. Ilo wotu wotu wotu banga chitibu chiti. Estati nisi wolo gana. Isi mabitu chiasi wolo kwe kwa sambo. Bade nzuru kambado. Na ye ebibidi ebyo.
1: Anko ndiga teyo gira binji.
0: Yogira. Esoma.
1: Estebo.
0: Esoma. Mdagamba. Ila tochi itakanyika mumufune watu ula. Nja mwinda mula boyo. Just kawo. Omuntu aja muya face. Nugambo nasano budde wangu. Ngubazi zata na yono itakuwa budde wangu.
1: Ne response.
0: Obudde wangu.
1: Naam.
0: Nibi agene kugira nka kiboko. Nuwa bata manjisimu ogezi murungi.
1: Ngeza.
0: Siorita.
1: Ngeza ko mutegira. Ngeza
0: ko mutegira. Oruachi bino binsembeleza wakorachi.
1: Jia package nzemu.
0: Jie package nzemu. Wansembeleze ni wasemba. You understand?
1: Kakodi yoka amanyi nyeri ba chitunzi. Customer ze. Teli ya tagalabiru. Umuzi lanjifani ya tagalabiru unji.
0: Fena tuli ba chitunzi.
1: Naam.
0: Fena
1: tuli ba chitunzi. Naam.
0: Hakati ebintu ebyenda bikatube mikubivako mbusi mwe mugatabala nyambala nidda abana yo
1: abana yo
0: oyo mugaga abakola business ngati yetaga bantu
1: yesebo
0: ne gwagalo kolagana na abantu nga omanyi bugendo okujja kaka sen dokto omuntu yenna no badogenda munyoma manyi tuna mtu omwendo gwa sente
1: yesebo
0: tura boda boda zenkade kadde chizi abana boda boda bachafu
1: naam.
0: Ila ba mkulia ajitinia tasua wabuli wa mwenye atuwa liyao tano bajamu wa sato. Wabili bitano.
1: Bachiri.
0: Ndabi kwa wina nena wila ba. Ayane songa za kuwanga zikuwa la kugwe. Tuwa ina ogena mgama. Neo ya umana janga kaboda kanyi liyao kati wakakubi elizi.
1: Yeke njini
0: alabi kaburonji.
1: Negwe bijake tibigize webiti.
0: Nugamba ono. Reflecta nga cheche eliku mzuri.
1: Mashallah.
0: Nugambo ono nuwa gana kanana nga wadu kwa sato. Ugambo. Gana cha hakuza chile extra mile. Aina cha agenzi maso. Echi deserving nzimbi.
1: Alikumulimu.
0: Alikumulimu. Anafe tuwewe mwendo na andabika.
1: Naam. Naam.
0: Tugenda sumuza chuna kwa wayo.
1: Yesebo.
0: Tuwewe mwendo.
1: Naam.
0: Value yourself nengeri jora bikamu.
1: Muli mwe bintu byo joko gero waliola mudde ko muntu natambula na agenda ngatari kuzidiza na mukisa gwa kubiri.
0: Do you know why abarenza ba broka ba mamoto kana bara biko bulungi.
1: Ya.
0: Banga bachimanyi tidi agenda kwa mudengo fana na bubi.
1: Mukwanu bali abana ba kubebi kalu.
0: Aba bara bika bubi.
1: Bebi kalu na kubebi chiwo bwati nalyo kagira bwati ngabwa. Sawa bina abera mukutereza
0: mba balabika bulungi bagala ku impressinga gwe.
1: Naam.
0: Ogenda mu obudde ogenda mu uliriza gana maso gano gana maso gafe gabula binyuje tuli tula kaso omuntu alabika obulungi abagwana ebise ga communicating ga kubwongo nto yo muwe time
1: oyogedde kwabo abatalina mu nenga inenge janyoma mu ka million ndo zanga 10 zije kola nenga talina mu blast ne enkuwa ja kubye mu ekikalo bwati asoka na nafu ya gwazeni nyingi nakulaga nti ebyo mbisobolanga buntu butono yongera kusendi nawo busente utemuli
0: ndabika omwa respect
1: yesebo
0: just rwandabika ngeri jara bisemu tugambye amaso gano gatuliya mu rugwe kasatura omuntu ayimiride ngafananye burungi
1: yesebo
0: ofuba nnyo obongo bugamba muwulirize
1: tetuzimbye byakula biinza kubanga bitunda kintu kyaffe bwe tutali nekale omubiri oguba gutuuse mu kifo gutundika twalina tugamba nti mulimu omuntu nga bland nga anafuka blind ambassador ngola bila dala kitufu ayinza okuba bili abiri na nenga te eneyisaye endabika ye enyambala nga ekintu kya blandi kyayagala okukiikirira ayinza okuba tajja kusulanga kinene ku ye abisere bisinga ebintu ebyandibadde ebyemitwalo 10 abantu bagana na bigula kuffe lwaki wadi tulina origino kino kyetwogerako
0: so muganda afali awuliriza anoonya omulimu banoonya business bafena tuwangalia mukunoonya business
1: bakitunzi
0: tunoonya fena tuli bakitunzi tunoonya business nobo oli mukaduka kawo nobo oli mukasaluni kao banange ndabi kachikuru
2: omuzira
0: kijanga saluni tuwaji simude takalili muri
2: omuzira njovu njagala okoneko nnyo ku bantu banu wa manga tulina abantu nga ibo nabantu basembereganye kanko chokula bidako laba bantu bana basa abatusale mviri
0: yes,
2: omuntu ajja nabanga kusala mviri na yenge nkwawo zina zatu ya nyida eh we kube koko ku kiwowe kitono tuno kiba kyala isi
0: munange mungu yakulo ebiwowe ebyo buli muntu alina watu buli muntu banaye bamuserera
2: yes,
0: always a fezara isi zaka kaga mutwale
2: we bali nyo wankumi bilibili kunya munafu wanu yalanga nga Karule Suleiman
0: utegera yes, we buli golden smile because
2: we bali nyo 12
0: chigwa
2: yes sebo gula bubiri nga bubugata buko naka perfume wakenja ulikakula
0: chi ati mwekubeza abafu
2: yes sebo kakati avana batambuze mmeri abana batambuze mmere
0: muze
2: bali nyo
0: nina kuzomu chusizamu
2: na mbagezi bachusa chusamu
0: baino muze barabika burungi mukujja mukubanja
2: yesebo
0: nima no mukutambula ni barabika bubi
2: na atajukirolese byakulia nange kenyini nobanga
0: kitutegedde mu kye kino gwe aliye wakola omulimu guno
2: yesebo
0: ah tubikole vice tubikole bintu bi perfect ngebyo na
2: tubisitule mu
0: tusitule omutindo ne wanonga tuleta
2: yesebo
0: Onali yanga butufu fana na mmele yu.
2: Naam.
0: Fana na mmele jiwafumbi.
2: Naam.
0: Teri agenda fana na mmele jiwafumbi inga ata fana na ubi. Mete jia kulike.
2: Abatu unda juisi mwe mulongo se wanuwe mkoleda display. Omutu wakula kajuisi inga budi tetuli mguamu sana. Ni wanu wabwelu wate se chintu. Wabani inga wala vikabubi.
0: Naba chapati. Muzisari ya wachafu.
2: Webali nyo. Omusaji agenda kufai
0: watu. Weke nyo mchafu.
2: Naam. Ogendo kufaye watu wenanga sati luchibira bika ne eno mu kusala sala chapati za vibozi ka mugundi bo tunulira wayo
0: tuna jitu ya chapati ne bazitusera
2: naam
0: ne wodi akuje chibawe uno mwana wa sali yo gamba liba nsere ni ya chapati ne bakusera mu yesura nseyo ne bajisi chapati ne bazisera
2: eh nga chapati ya sende nga to negotiate ngana
0: ko bakuyite ebili ekitundu
2: nga to you don't negotiate
0: eh nga bakuyite ebili
2: ekitundu erango ogendo chimanyi kijine ebili
0: jeje choka wano kubiriza fe kusatu za fare mu muli bacha
2: nga to chiwe ndoze yo kubiri
0: akati abantu bajja sala oba dukeri mwina bemugoba bemusindikiriza so tugezeo ku attracting abakasoma madam doctor tichitegeza kubera munyo
2: Obuyonjo n'okuba ne sente bintu bibiri byawukanira ddala.
0: Dokita tekitegeeza abamu bayinza kiwala for granted nti abo babyogera lwakuba bo basobola okukola ki eda tekiina we era omuntu eyeefaako dokita ffe twali tusoma ffenna twaliko mu ssomero life yesomero mugimanyi wayinanga uniform emu muyinza oba mumwalina omukisa dokita nga muyinanga ssatu wabanga n'emu naye ng'ebeetukula
2: Tuwali ni emu nafu.
0: Nuwa kula angotia.
2: Tuwali zanga chilo sebo.
0: Mwetu wababende nyingi.
2: Vise naku zino.
0: Wabanga ne kamu. By the way, nuzede mwa gwalinga musulunga inakubiri.
2: Emu.
0: Wabanga ne limoja, uniform yunga limoja. Buruova kusumu, ubovu ndo kumi.
2: Yalinga katalo kujoza.
0: Kujoza.
2: Ha, diku machanga bakke vereji toji
0: vati. Ndi, nuku bangeri wano.
2: Mboko neseka.
0: Chiba chite, mwini mwa chwa kuiga by the way.
2: Yes, sebo.
0: Ila tujia kweba za wasumisa bako la anteka teke.
2: Wasumisa bako mpunenda chenda, mwebale nyo.
0: Banabana bano, doktor, aba.
2: O Gen Z.
0: Si Gen Z. Na mwana wa P5 okuda, yeroza uniform. A deserving wako wana uniform. Mwini mwa chwa kuiga.
2: Naam.
0: Simanyu kubawala nefukufa bali nzi. Oyiga okubera omuyonjo.
2: Chikutendeka.
0: Ofayo nyo kulabika nti ogenda kuba mind yo eteke bate kubanti nobo ina katono.
2: Nyesebo.
0: Osobola okulabika
2: oburungi. Kati tenkanya nam.
0: Kati tutugamba mbo ina saati emu. Oluwano omubaka njamu kubulianga tubudwa. Fayo nani mpa yamu ukona ye.
2: Nyesebo.
0: Obulamu bwe bwali kuzibu nyo mkutandika. Ya ine
2: saati.
0: Na ya ngamba nti boba toina. Kwa hivyo nyumunyamu mboze ya fe. Ya ngamba ntuhuwa toina fune sati ye njeru emu. Ofune mpare ya bulaka. Ne koti ye emu. Ofune tai. Uwa myufu. Uwa ya karachi.
2: Yona.
0: Kwe uchimare. Ya vera ngamwe. Nenga uomu singana. Ulaba uomu sajyo uwechitiba.
2: Gentleman.
0: Enge mbele mutwara. Yerwa nyombi obufuzi bino bya mutandi kwao nga basu tukuna tanda ngida parliament. Bya munyiga nyiga muko. Ya kava musomero. Alinga bano ba activist ya bana bavudde ku university. Nyinga family teri nao. You understand?
2: I ingi
0: de muruburu abagezi UID because of it. Nyinga family teri nao. Nyinga tayi no okufana na.
2: I know.
0: To ina kugenda gamba ambira nti nzewa fili tetu imiride.
2: Mungu minkilize.
0: Tetunafuna mulimu.
2: Mm.
0: Pakaru ya ingira parliament. Ngabwa embira jatambuliamu. Nyinga buo musingana.
2: Ulaba umusajja ati ayimiride.
0: Ulaba umusajja ayimiride amalayo. So, tuwefeko. Okwabi kwa burungi jicheta aga. Dokito no muntu. Tui nzo kuba sati yomu rusia muendo, siya bay.
2: Yes, sebo.
0: Muvalu, muundabika. Ni yomu labira unti ono muyonjo. Yomu labira unti muyonjo.
2: Chono.
0: Yes.
2: Watesia senti enti mituwale sato etano na ye mwari.
0: Uleo genze kumu vya aleyo ili haba sajja abuze sama papari, bukula pia mapapari.
2: Naki inda yosebo. Bari inda kugiricha, unika ambiveko.
0: Abasajja nga bosa bikola bya mapapali.
2: Bani gazala chofu wegati.
0: Niyenga anyirira.
2: Tunula ko boti no anga.
0: Notegera nti oya atukura. No ya bwo muchafu no mwe. Bona bona tebayina. Nono gambo li muchafu bwo. Tebayina sabun.
2: Mwe bali nyo. Aina ne ntula boti jatu ya bakali smart.
0: Era omuwane yo zaga
2: Biba tebimala yo ninga sebo kwebiri.
0: Omuntu ayogera nawe. Nagoba. Yes. Biameka bino. Ngaruhu na gata nabogo kabogo sidobozi.
2: Nakakana.
0: Echiva wano kululimi. Mwente kaba kamaru walulimi.
2: Bakonda kitaba takisi.
0: Lulimi.
2: Bakonda kitaba takisi.
0: Ulimi nulubu singo okuva mwaka
2: o. Tabu.
0: Iyo, mutemanyi lulongosa. Katituta nyo kubwa ulimi.
2: Duli ito buzibu.
0: Kati, mutemanyi kwe lulongosa. Saidi eneo, egaya.
2: Uwebali nyo.
0: Kati, omuntu najja. Obu vuna anjizibwa.
2: Yes, sebo.
0: Na abu zanti esati ya meka. Obu muzemu na mbu ya... Nuhumuta. Ulawa msa jamuga amba mituwale bili na gamba wankumi bili.
2: Nuhuta tegida chifwa kuchii.
0: Tegida chigata. Omu gambi, alaba teziku guwana.
2: Ulimu mubu.
0: Akunafuiza.
2: Alaba tuenda na busobo zibu subu lezi kukumuga amba kuzili yako.
0: Yeah, and then
2: I could go with you. Obadoch made a Maduka Gali Kampale, you guys who got from the bin to be a moon event, and got a big general and some downtown.
0: Yeah,
2: Nayanja would lead you beyond your watch to do chilies. Oh, beyond your baby to be uptown. I'm getting married by Jamu downtown.
0: Uptown?
2: Hmm.
0: Or two, I can go to 2 hours on a studio home of work.
2: Nam Kakaka Wakati,
0: no,
2: Not from the boat.
0: Omana Korako now could choose.
2: Tula Kakana Mamma talk Mazzi.
0: You know, once Bakuska, one of it, Tina Kwambaramu.
2: And you immediately boat, Wakatu, or immediate witch tab
0: on Akuska, Nakuza,
2: Nakuna, what in Saudi, what Dabuati?
0: Tati, or modern quality.
2: No, not
0: gamba, Ninini, Yam, but a quality.
2: Tibicata. Agere sati ya mituwale vidi ya limutisi ya.
0: Atunde sati nunji. Ya yamba datebi sati sati.
2: Tebite gili kika. Buangira, ogambi kwa zeliwa na kwekanga.
0: Soba na fei.
2: Obuyonjo.
0: Endabika ya fei genda tuwa. Genda tuwe isa binji.
2: E kaka somu wendo gosa vanti buku guani de. Obe busa busoli na kwe wala.
0: Abantu bagenda bata. Bagenda bata. As in bagenda bavako.
2: Yenso ngaru wachi baba vako. Tibagenda bavako mzizanjifu. Vako dukada. Baba vako da.
0: Kati waluwe ngele ezita kuwala kumuntu. First sight ilikuwala nyoru geroro. First sight. Impression ya first sight.
2: I was thinking I'm falling in love with the first sight.
0: Which is it, doctor?
2: Mwa mkwano unundi gengkula bio gusoka.
0: Hakana wakamba intamwe uudi ya mchi?
2: Mulilo gusoka.
0: Chibati kasi mulilo. Batigezali iso lino jidabiechi. Chetu, apa kubwa angelozo zizi deeper. Wino kubwa
2: mwono. Intamwe uudi ya mulilo gusoka.
0: Eliso yangu wali ukulaba kubwa edit.
2: Noga. Mwari.
0: She deserve my time. She deserves my time.
2: Nayaba mu ateje mwagala kutete.
0: No, neso liyavu, mba sikula bie. Dokto wabira wawo nga sikula ba.
2: Yes, sebo.
0: Yes, nga wawori yawo nga sikula bie.
2: Kali. Kali, njia kukubira kuko.
0: Omuntu akulaba wawo nga ya kutadeda. Nga takulaba wawo.
2: No, wabira katana chimbadi, mtuwe na kuogira, tuja kuogira. Mkutani.
0: Nga takulaba wawo.
2: Oza chikoze ba meka, haba uliza kuno. Ngabada tukao.
0: Ngabada tukao.

0: yakogera nkutani
1: ngata kulaba wo
0: oza chikoze bameka abawuliriza kuno ngabadde atukawo
1: ngabuliawo yatunulira omwana obuwalanga omwami ono abadde anoonya mukyala wakwasa
0: nam
1: nagamba ogwo musege
0: mugongo
1: nakula judgment
0: mbagirawo
1: omwana waba ayogera ate nobaye n'empisa etya nengeri gyayambaddemu
0: first sight
1: nagamba ogwo musege
0: ekyo
1: nakita mfakti mwezo no kusigara wawo ninga taliwe ye
0: achivuddemu
1: yes aba taina cha deserving akubera kumpi nange
0: okana mwanze nanga ndi wampisa saja bayaye naku zino
1: mwana w'omuntu najja mvubuka anoonya kuwasa
0: esebo
1: omwana nga ayambadde bulungi nnyo bagira bati
0: abaya
1: nga omuvuka nagamba
0: mashallah
1: era abavuka bangi batomera lwaki nti impression ojimu wadde
0: golabiddewo nti yagwana maka
1: wife material yengeri gyaputinza
0: kati ye yamanya nti weakness eri awo nanga kati packaging ebeera bweti nalyoka ogula
1: kati kitutwala ku muli byonna byonna bulamu bwaffe bwa ssente byemirimu gyaffe tutwala kintu tukiteeka wali abantu bagula ebyo
0: gw'oyambadde engoye olabikira ddala nga kyamaguzi so ng'oli ayambadde engoye alabikanga muntu wa bwesigwa
1: amaaso gano gajajinga olanagawe malaya inakubawameka namwomwenaamwanaumalayaaaa
0: ayize okundi ekkumi gujja kugwa
1: etaga maka
0: era natamutabaala
1: oyoaabira ja kunsaba maka wa maka njesi weno akoze assessment nakola ne judgment
0: mbagirawo nogira woti noyogera na
1: akibulamu kibulamu so obulamu bwa
0: mwegendereze ogambye abaana abalenzi bakola ki
1: abaana abalenzi nabo balina okwegendereza naye lwakiri impression etuzza kukiddako ekuzza kukidda kati ekiddako kino kikulu naye lwakiri ogulayo ku time bayingawo ku budde bwa Dr. Mpiima nampuliriza olwengeri gyenfaananyemu
0: esebo namanya
1: omungi bamwogera ku simu no kasitoma bwakola kwati nagamba anti abikatagala tititititi agatta bbeeyi yangwe uzaba agatta ki agatta munalabisa ati nagatta empale nagatta nafunwa mu nagamba azitowa 8-5
0: ayogedde kumeka nti ayogera ku ebiri
1: kanana bitano kyatunda business gyalimu gyagala okumuza yabukadde buna tekigatta bulungi kyobula bana abaana batogeddeku babuloka baba bamalayo
0: akuguza emmotoka eyabiri ng'ali mukunafu era nga talinamu olya kutwala ku ttaka ebikalo bye bwati bulungi nnyo ngaali pulasi bulungi nnyo
1: amazeeyoa
0: miliyoni nga asatu kana kataka okatwala kalaisinika katunda naye nga ye omugamba nti osasirako meka kuko twongera okubajjukiza enaku tugenda kubeera nga 10-11 tugenda kubeera mufungiza tukole 2-26 neririrode likati onaawulira yesebo tiketi zafulumye dda era ng'osobola okukkirira wansi wali ku ek yesebo
1: yalinga mukwano akeri bagira city base kati dduuka lyadda walinga centenary manyi mumanyi ku mukwano akeri eri affe nkadde walinga centenary kukuba awo ng'ogenda continua village awo eno hamu empya ey'omwala awo mukwano yali awo awali centenary awo ogenda okulaba bagita ek era ojja kuba okiraba ekigambo ek islamic book center kyamawo funa tiketi yo eyafungiza tukole emitwalo
0: ebiri gyokka bwe giti ebiri memet event esobola okujja wano ateera ku Pearl of Africa Radio reception yaffe wano wenyini tiketi weziriroogamba bugambi esebo mwabali ku Masaka Road musobola okugenda wali ku Sendi Leisure House awo ekyengera awo ekizimbo kuli Diamond Trust Bank ku second floor yesebo nobuuza nti bannange tiketi yange ziriwa weziri nga tukuwa ku namba esimu 0752111012
1: 52 11 10 12
0: nti abasoga bana tubalamusiza ino bakagwa mwe balina okubanga mutumbwire Pearl FM 17

0: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya mchala wo gula White Star Magic wa buwonga okuva ku duka likulio kompi oba supermarket ulile chama garage 10 ngo izunga nyonja nyo oluna corona
1: Kankwanjule muna bya njigiriza, elu msomeso mkuu kutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete desomero, elia Island Nasalan Primary School, ematuka kulugudu resi semuto, somero lia chilo naba vebweru, diaba naba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, elanga liku msenji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala muani vizibwa, haba somesa batende kebulunji, atenga basura kusomero, endabila yaba na nunji, nganese tulite yesi gika, school fees soboka, nomu hizo mfalisa kusanga kusomero, esomero lina nechi sawe, omuzanyule mizanyo, okuandika baizi, ugeenda masa au kusomero, buliru naku, okuva kunasare, kutuka kuchibine chomkaga. Island Nasalan Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kulugudo lwese muto nga wakavaye boleze motoka elanga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanye bisinga wu 0705 78 98 82 oba 0732 44 5 83 oyogerene director yennyini Island Nasalan Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi
2: Island Primary School
3: Ndozo jitege de Eastland Primary School Beranga te mkwano gwange Otwala omwana asomere dala Mumbira yona Mwachitege de kakati rubano kulubaru wakubiri Na yenga sinu wakula vanti ngutusa kama ulire ganga Genja ulo tugenda kutambula tugende mbitundu evienja ulo Tugenda genda kumujirani omu uchimanyi Omusajja tuwa genzo buzi vyango omusajja Yasubiza okukuba okusese bola egwanga lya Iran ekiro kya leero mu America oba mu Europe ya mawanga agamu obudde buwungera kati banyuse bagenda kwebaka bwebasi so wagamba nti ngenda kuba ekiro kitegeeza ajja kuba misana nga ino tuli buwamisana omusana gwaka n'okwaka togamba nga tannakuba ajja kukuba wabanga wakukuba Trump Donald tubira kulaba nti byonna byonna munange tubiraba mu mbeera yonna yonna wabula sikiriza nsooke tugendeko ew'omusawo okuva mu Reagan wali emengo ayina obubaka bwakutuusaako nkwagala nnyo nga oli mulamu yina okubeera ng'ate oli mulamu n'agamba nnyo omusajja yeggwa abeera mashini nawe omukyala buli omuntu alina obuvunaanyizibwa bonna bonna yeggwe mashini olabanga emmotoka yo nga eyina obuzibu bonna bonna bwefunyina ogigayaalirira buli gyekoma okugwa mu kannya n'obuzibu obwo bwongera kugejja yabadde agenda spending emitwalo etaano ospendinga emitwalo kkumi oba abiri oba asatu so oyiranga kakuluma konna konna n'ogenda omusawo okukeberako nga tolina bulwadde nakyo kikulu nnyo nyini ddala nyakusaba dokita abe alamuse ku ggwanga ate oluvannyuma tutandikirawo
4: mbalamusiza nnyo ddala abawuliza ba Paro FM muli mikwano gyaffe ku nsonga y'ebyobulamu mwe ababwa ekitiibwa ndoza wiki eno ya biyongobero mu Fort Porter yonna ne Uganda yonna n'ensi yonna ku lw'okuviibwako oyo Kabaka w'ettooro ekyamuse ndwadde era ze nziza okubeera nti nkubiriza tebadde ndwadde emu zibadde ndwadde eziwerako ng'ate ye amazima ke yali extra ordinary nsukkulumu buli akakoona ku muntu owa leveeyo bakawulira naye ate gwe ali awo mukwano gwange mpuliriza babanga tonnaba kubeera nga otuwa ku levo kuteekako ebyuma buli dakiika wetaaga ogjeko ku Reagan mukadde ke koyinza okufissaawo ogje tubeere nga tusobola okumanya entambula y'obulamu okumala omwezi oba omwaka eyinza kuba etya emisuwa giri gitya obulamu butambula butya oyinza okufuna enkenyera n'ogisaagisa ngero omuntu bwanagamba nti agudde wansi oba yeekoonye akasaini kagenda ku bwongo n'akasaagisa n'akomekereza nga afuse kansa omutawaana nga bagamba nti olinawe weekoona n'obeera nga akasaayi kagenda ku bwongo naye ng'okalongoosa weetaagenda mu America oba mu nsi za India nga naye kwekoona bwekoonyi ekintu kyonna ekituuka ku bulamu bw'omuntu efuuka damage. Ampuliza omulungi abantu bangi basirikira endwadde ekindeeta wano kwongera kuba kumamu muliro mufe nnyo ku bulamu nze ngo wa Reagan. Reagan tusangibwa nga wakayisa ku nkulungo ya Kabaka, enkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi giyiseyo katono ku mukono ogwa ddyo ng'ova Kampala eno banga atambula dde Lubaga ku ddwaliro wakati awo nga wakayisa Red Cross ekyemmanga waliwo Starbucks petrol station oba sinulu ya mafuta liyiseko ennyumba bbiri eyokusatu ge maka getutuddemu ampuliza omulungi nga wandyagadde nnyo okwagala tubeere nga tukolagana naawe mu byobulamu nga beŋŋenda okunnyonnyola kuba tuyina ebyetaagisa byonna ebyobulamu okubeera nti twekenneenya n'okukebera emibiri n'okujjanjaba n'okulwanirira okutaasaako ebirwadde faba Reagan gwe mulimu gwaffe kutaakiriza na kutaasa. Ku namba za simu nga wandyagadde okubanga era omanya nga benkulagiridde mu ndagiriro enamba ya simu kangi kuweerewo nga bukyali tutandika okubeera nti tuzimba enkolagana gwali eyo nampuliza Ajat n'atali Ajat Aji n'atali Aji naye omuwuliza wa Paul FM tegeka eno enamba eri 0748 ya Airtel 5278 89 eyo ye namba yaffe ngiddamu 0748 52 78 89 eyokubiri eri 0765 632 69 nga tukyatambula n'okwagala okumanya temuyina ndwadde nkakasa ze mutamanyi benjogera ku pressure abamu mugimanyi mu ludde nayo emyaka mingi abamu muyina abalwadde awo abamu munaatera ogirwala benjogera ku sukaali mumumanyi benjogera ku ndwadde z'ekibumba muziwulidde ebbanga ddene benjogera ku ki ku prostate abasajja myaka 45 n'okwambuka waggulu obubonero bwega nti ofukaafuka amazima owulira nga nziramu mu luyimba muzimanye ampuliza omulungi stroke zikubye abantu emyaka gyonna obwongo bwonna ne busanyala ne bugwawo abamu balugende balusuddemu n'akaba endwadde muzimanyi era muzirina naye okufuna mikwano gyo ddala be muyinza okuteesa okulaba nga mukomekereza obuzito bw'endwadde eyo kyekibadde kisigadde ekikulu ampuliza omulungi abamu muyina amabaluwa mayitirivu mukozeseza eddagala lino naliri obutasirikiriza ne ssaawa zino onootera okumira oba wamize dda ne ziwera 5 n'omira nga lyetteeka amazima lyekkomera mwoli njagala nkuwa amawulire amalungi nti aba Reagan Natural Life Massage and Herbal Center tusobola okukwataganya ne tutambulira wamu mu bujjanjabi nga tumaze okwekenneenya omubiri gwo nga tukozesa tekinologiya ow'ensangi zino nga tukozesa ebyuma byaffe bikalimagezi bimutasubwa tuine ebyuma nkukakasa nti tosobola kuva ku Reagan Natural Life nga totegedde mubiri gwo gwonna kyegulina kyeguli begwogera begufaanana munda obutamanya mubiri gwo amazima kyabulabe nnyo gwe n'osigala ng'otambula mu bulamu ng'ate omubiri gwo guyina enkenyera oba gwamala dda okukosebwa naye gy'okoma okula okubeera ng'oli mu mbeera bw'etyo ey'okutwaliriza n'okwegumya okujja kukomekkereza ng'obulamu obusuddemu akaba ampuliza omulungi manyi nti olina munno gw'ozuukusizzaawo era nga agenda tugoberera era nga yakazuukuka awulidde eddoboozi mu pulogulaamu eno ey'obulamu bwe bugagga mu kaseera kano akukanyumero mu pulogulaamu yaffe entanda naye nkwongera okukakasa nti tusobola okukebera n'okujjanjaba tulina enkola zaffe ampuliza omulungi nga nzigendamu gwe yakatwegattako era kambeere nga nkulambulira bulungi nti bw'otambula n'otuuka ku nkulungo ya Kabaka awo ku ngalabi tambula ng'odda obuuyi buli oyambuka ogenda ku ddwaliro ly'e Lubaga ku mukono ogw'ekyengulu waliwo petrol station bayita Stabex giyiseeko katono ennyumba bbiri zokka z'ojja okulaba ku mukono ogwa ddiyo ennyumba ey'okusatu maka geetadde bulungi n'ebipando gya biraba ge maka gaffe bw'obulamu ng'olina kyagala okubuuza ate nkusaba obuuze n'essaawa zino kuba abasawo bakeera ssaawa 10 ne baggula geeti 10 ez'ekiro ze njogerako ne baggulawo geeti waliwo ne betusuza ne babakozesa exercise abandaba stroke abantu abalina pressure tuyina exercise tubawa ku makya ababa bali mu control yaffe okumpi awo mu bitanda byaffe ampuliza omulungi ng'oli eyo ogenda tutwegattako enkulagiridde ennamba za simu kanji kwongere eri 0748 52 78 89 eyokubiri eri 0765 32 62 69 olwaleero kankugambe nti tukebera tuyina enkola zaffe nga tukebeza ebyuma okugeza waliwo ebyuma kibaita life stimulating machine ekyuma ekyo life stimulating machine kyekibeera nga kisobola okuzuukusa obulamu nekibuzza engulu oba bwagonera abantu abasinga emibiri egimu bw'otamuteeka mu stimulator omubiri gusobola kubeera nga gukomawo buli kimu nekitambula bulungi naddala emisuwa egyo egireeta okusannyalala bw'ogenda mu life stimulating machine amazima tukuzza buli katundu konna akaba kaasirika oba nkatanisa okutalagga kakomawo ne kadda mu mbeera yaako ne tusobola okuba nti ate tugenda nga tukujjanjaba omuntu yenna yeetaaga service olaba n'emmotoka bagifuuwamu enfuufu kati ng'ewaffe gye tubeera ne gye tuyita naawe gy'oyita olaba enfuufu mpitirivu amazima ogenda okubeera nti emmotoka eyo gitunuulira nga yonna eziganye munda ne kungulu naawe bw'otyo bw'ofaanana weetaaga okubeera nga tusobola okubeera nga tukuzza obuggya n'okukuzigula n'okugogola nga tukozesa enkola yaffe y'okuzuukusa omubiri mu mashini eyo tugiyina era waliwo life investigation machine ekyuma ekinoonyereza ebuziba tuchikozesa nnyo mu kukebera. Mu kukebera tukozesa ekyuma ekyo eki investigatinga kasuwa kasuwa ne kinoonyereza lwaki kana kasuwa kagongobadde. Ampuliza omulungi lwaki ovaako amasannyalaze. Ampuliza omulungi lwaki ozimba. Ampuliza omulungi pressure eri etya. Ampuliza omulungi oyinza okusisinkana nga akalulu kamala okubeera nti kanafuira ddala. Ampuliza omulungi ng'akatago kaliko obukyamu, ekibumba, ensigo. Amazima nkukakasa tuyina ekyuma ekyo kiinvestigatinga kinoonyereza wawavudde obuzibu. Wayalingi sokuba nti tusoji ogikomyawo mu nkola ey'obuvunaanyizibwa nga tukozesa sisitimu zaffe ez'obujjanjabi. Ayogera naawe nze nva ku Regard Natural Life Massage and Herbal Center nga tusangibwa ku nkulungo ya Kabaka awo woyisa katono noyita ku Stabix Petrol Station ekyengulu ku mukono gwa Diongo Ovene Kampala ise nyumba bbiri ey'okusatu ye yaffe. Ampuliza omulungi ngezaako buli kaseera okuyita nti togayaliira bulamu. Obulamu bwe bugagga era bwe tuba tugenda okutambula nga tusobola okubeera naawe mu byobulamu oyinza okukomekereza ng'otwebaza balidda kwebaza. Mbadde nkyayogera ku bintu bye tukozesa. Tuyina back general body checkup. Back general body checkup eyo tuyina mashini tuyina ekyuma ekisobola okubeera nga gw'ayina endwadde y'omugongo ayina enkizi ng'ekutawaanya ng'olumizibwa sepulingi zaakutukadda amazima emikono osimba misimbe nga bw'otatambulira ku muggo ha wabaawo obuzibu nga n'amagulu gaakuzimba bw'obanga ogenze ku skeleto problem ebizibu ebireetebwa amagumba ebyanganga amagumba tuyina ekyuma ekyo ekisobola okukuzza ne kikomyawo amagumba bwegandibadde mu mbeera yaago eyinza okuweereza obulungi naddala ab'emigongo n'okomekereza ng'ekisipi okirekedde eddala n'omuggo osobola okwetengerera n'obeera ng'omuntu omulamu. Ampuliza omulungi nga tutambula tukebera tukozesa ebyuma bikalimagezi okutaasa obulamu bw'omuntu. Togayaala bw'obanga togayadde nga wandyagadde tutambule naawe. Enamba ya simu kanji kuongere oberenga nae munno ojimuwa. Enamba zino zengenda okuwa kuba obuuze nibimba sina kirwadde kyennyonnyodde nnyo kigenze wala kubanga nagambye endwadde muzimanyi era muzirina. Kuba obuuze ku kirwadde kyonna oba kubiro kuba simu obulize omulala. Abalina stroke, abalina ensigo, abalina sukaali, abalwadde ba pressure, aba prostate, amazima tukwataganya ebibuuzo ebifaanagana n'endwadde ezo. Ennamba ya simu njikwongera eri 0748 52 78 89 eyo ya Airtel ey'okubiri ng'otubuuza ku bulwadde bwonna oba ku byobulamu. Tubere mikwano gitutambule guno omwaka tugumaleko bulungi naawe. Tukwagaliza obulamu, tukwagaliza buwangazi. Eri 0758 32 32 9 9 9 9. Ampuliza omulungi nga tukozesa enkola yaffe eya General Body Detoxification System ey'okugogola n'okubeera nti tujja obutwa mu mubiri. Tuyina detoxifier era amazima gennyini nga twagala nnyo omuntu waffe ono be tuba tukutadde mu kyuma eky'okugogola nga tukuyisa mu sisitimu zonna tuba tulwanirira bino wammanga. Waliwo abantu nga akozesezza eddagala ebbanga ddene ng'era omubiri gwonna amazima buli katuli konna kajjudde ddagala kajjudde makerenda kajjudde n'eddagala egganda eddala lingi kajudde buli kyakozesa nga buli kyateeka munda amazima kigenda mu bijjukira nti ebitundu 7/8 ku 10 bijjudde mubiri gujjula mazzi ebitundu ebirala bigenda mu mmere na musaayi ampulizo omulungi singa omubiri guno gujjula ekintu kyosinga okukozesa kiyinza okuleeta obulabe ne kifuuka ekyobutwa obw'omutawaana ennyo obuyinza okutattana n'okugongobaza ate abasirikale bafa b'omubiri nabo ne balugendemu ne bafa olwo omubiri ne kutandika okunafuwa n'okukomekkerezanga abadde n'endwadde emu ofunye endwadde ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna n'okomekkerezanga obulamu bukuzitoweredde n'okasula bwakaba naye nga tonaba kugenda mu mbeera eyo nkukakasa nti Faba Regan tulina detoxifier esobola okubeera ng'ejja n'okunaabuula obukambwe n'obuka bwa chemicals oluusi z'oba okozesezza ampuliza omulungi singa omuntu abeera n'amasavu mangi ng'alidde butto okumala ebbanga ddene ng'amazima butto okimanyi bulungi nti bw'agenda mu musaayi n'atambulira misuwa asobola okuleeta endwadde za pressure asobola okuzaalira kabasa ku saidi ya sukaali nkukakasa asobola okwonoona amannyi g'ekisajja nkukakasa asobola okukulembera prostate n'ekyankalana awo nno nkukakasa nti tusobola okulwanirira omubiri gwaffe ne tubeera nga tuguzza bujja that's why twazimba ku kkubaawo nga wakayisa Stabex petrol station obanga ku ngalabi ya Kabaka ogimanyi bulungi nga wagyolekera bw'oti ogenda erubaga waggulu waliwo station egyeggambye Stabex petrol station nga wakagiyisa ennyumba bbiri eyaffe ey'okusatu yeddako bw'oba obuze nkusaba okuba essimu tukunone wonna ng'oli kumpi awo essimu ze ŋŋenda okkuwa kuba kyekindeese ampuliza omulungi nga tugenda mu kuwumulamu katono ennamba esookerizira 7/8 5/2 7/8 8/9 ey'okubiri erizira 7/5 6/2 6/2 9/9
5: You're in the mood. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Iliyafayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino ku bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
6: It's your boy, right?
5: Umzandiga. Yewinyisa.
7: Kale ndoza ensonga ozuulira era okyazuulira okitegedde ze nakugamba ogwaffe tukujjanjaba gwe neweerwanako twagala balamu twagala balamu ate munange tukuwa embuzi n'omuguwa omusawo azze tumuleese akulagiridde ennamba z'essimu azikuwa buli kimu kyonna kyonna akikuwa kakati gwe kiri gy'oli gwe kwata kkubo kugendayo bakukebere bakujjanjabe okitegedde kakati njagala ate ensooka enzireyo gy'ali tuwumbewumbe oluvannyuma ate tugende mu maaso yes dokita
4: nga nkomekkereza mbakubiriza obutagayaalirira bulamu abantu bonna abasinze okubeera nti tubakwataganya mbalabye aba sitrooko nga sitrooko ebadde yakkuba n'osooka n'ogayaalirira nga sitrooko eyo yasooka kuba ischemic ischemic yekubanga mini sitrooko then nemala nefuuka hemorragic sitrooko ate eyo neebeera nga ekuba emisuwa n'egyalya nga tetusina kwagaliza kutuuka ku gureedi eyo oba ku leve eyo oba ku ddaala eryo nkukakasa nga bwe tuzze tukola kuba sitrooko abo jangu tolekayo omuntu yenna wa sitrooko nga yakubwa sitrooko ampuliza omulungi bw'obanga obadde olina prostate etandisa okwenelaginga oba otandisa okugaziwa otandisa okufukaafukira okumu okumu owulira obuzibu obuluma mundira ng'omwami omusajja nkwegayiridde togumiinkiriza togayaalirira bulamu bwo sooka oje tumala okulaba nga tukola genobody check up ampuliza omulungi abantu abasinga obungi babadde bajja nga yanafuwa omutima kubanga atambudde wonna wali naye nga amazima pressure eri waggulu pressure ya wansi n'eya waggulu amazima kakasa nti abatugezezzaako ne mujja ne tugenda mu lutabaalo ne mukulwanirira ne mukutaasa omuntu waffe mutulabye ampuliza omulungi Faba Regan tetugayaalirira bulamu tulwanirira omuntu wa bulijjo okubeera nga atambula ku standard y'obulamu obulungi kubanga obulamu bwe bugagga ampuliza omulungi ng'oli eyo olina ekirwadde kyonna ky'oyagala okwebuuza oyagala okubuuza ku ndwadde naye tofuna nga kadde ne ku simwa ntonfunanko kwadde ku radio ŋŋenda kukuwa ennamba zino okubuubuuza ebibuuzo essaawa eno tusobola okuddamu n'oba nga osobola okubeera ng'otereera obulungi namba za simu zengenda okukuwa zezino wammanga ziri ku WhatsApp ate era Airtel ne MTN eya Airtel eri 07 8 5 4 7 8 7 8 eyokubiri eri 07 6 5 3 2 6 9 jangu wekebeze jangu ojjanjabwe jangu ogugulu omubiri tuberenga tusobola okulwanirira obulamu bwo kubanga obulamu bwe bugagga ampuliza omulungi
7: Oyo no tubadde ne dokita okuva wali mu Regan beranga te mukwano gwange ogenda bakujjanjabe mu mbeera yonna yonna tokkiriza okubeera n'obulwadde okumala ennaku bbiri ennaku ssatu buli oluyitawo ng'olina obulwadde munda mu mubiri gwo gwe mashini muganda wange babeeranga obeeranga ate nno munnange weekotogedde bakwire ku 07 6 5 7 6 9 3 2 6 9 oba 07 8 5 7 8 9 bibanaffe aba Regan beranga ate mukwano gwange obekwata mu ngeri emu oba endala bajja kubeeranga ate bakujjanjaba kale njagala tugende mu maaso tulabe ate biki ebivudde mu ddwaliro kusaidiza eyo bitambudde bitya era bigenze bitya era byabadde bitya wetwasembedde wetwasembedde muganda wange ampliriza ali kukola ery'omuntu wa bulijjo nga abantu bonna bonna ensi yonna yonna yakedde mu kiyongo by'olunaku lwajjo nga oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okkeera ku makya okgenda okukkakkana ku ggwanga erya Iran ne balumba bubi nnyo eggwanga munnanga ampliriza erya Iran okukkakkana nga waliwo ebikoleddwa ebitali birungi bannaffe ab'eggwanga liri lyennyini nnyini ng'ebikoleddwako ali kukula ery'omuntu wa bulijjo kaakati nno njagala nsooke omudigido gwange mudigido gwe saagala weefuule wamputu nnyo bw'otyo okitegedde mwana kaakati nno mu ngeri emu oba endala njagala nkutegeeze nti mu mbeera yonna yonna abantu ekyuma kino kiŋŋamba nti nti isoko okolemu bwoti katono
6: broadcasting from the hills of old Kampala 107.9 Pala FM Ifkura yomuntu wa bulijjo
7: basi awo embadde njagalira ddala ka Tereza n'akatebe ekyokubya ekikalu Yusufu okay no problem kasita akasaati kalungi nnyo genda maaso mwana wange kiriza nkutegeeze bannaffe

maso ngo utendekewa setendekere omulungi nyo abangula abana ndela abana bobola batangaze bisobya bya bebyo mu maso tosubane misine jarani for girl child ejo omulungi ogwo mukaga nakusomesa abiri musanvu mwezi gwa mwenda biri abiri mukaga twegateko nawo gateto fali mukuyamba ebisira bya abana bobola ebyo mu maso kuba kuziro musanvu 5 musanvu musanvu mu biri 0500 oba 0704 74 1369 bibana fe aba Islamic University in Uganda Families Campus Kaboja wali e Kaboja mukwano gwange beranga ate obe kwata kiriza tugende bunabiro nyo baganda bangi mwe namina abatumbo de obedikov ogambo tya mukone bekula matate munange ali side ze chibone bonabona be chibone bagambe nti ekola lyo muntu wabulijo lyeyoka munange elikuti akati muzikirize mbachegeze nakuru wajjo twafundikide nga egwanga lya America liri mukaweefube liri mukweteekateeka nga ligamba nti ligenda kulumba egwanga erya Iran nga ligenda kuddiza egwanga ali ku Pearl of Africa Radio egwanga lya Iran oluvannyuma lw'okwekuba mwejjo mu kaseera kano kennyini nnyini era nabadde wano wennyini nnyini nga America yasoose okuba ebyaggwanga erya Iran yagenze n'ebalumba n'ekuba ebyokulwanyisa byeggwanga erya Iran okuli missiles nga kigambibwa nti kwabaddeko ne mines ez'enjawulo era zaabaluse nnyo nti Iran yabadde ezikwata ezitwale kagolomolo ezongere mu mazzi mines mba ntegeeza ziringa bomu nga bw'ogirinya zeetegulula zokka zokka w'ogirinya nga tebakukkiriza kusaalimbirayo nga zeetegula zokka nga zikkuba kati America yazikubye nga Iran ezikwata ezitwala kagolomolo Iran naye teyabadde mbi nekwata ekkubo nekwata emizinga ng'ekozesa abaana abatendekeddwa omusajja w'eggwanga erya Russia nebakwata emizinga nezi drone ez'enjawulo nebakasuka munda mu ggwanga erya Jordan nebakuba bubi nnyo walengedde eggwanga lya America ne Hegeth yavuddeyo n'agamba nti aa bakubye emmisi era walengedde eggwanga lya Jordan nga livayo ligamba nti twakutte emizinga egy'eggwanga erya Iran emizinga 8 miramba oluvannyuma walengedde Iran nga afulumya ifananyi okuva ku searchlight searchlight nakugamba nti China yebayambako nebawa neggwanga erya Russia bagamba twambuke mu searchlight bannange tulabe kyabadde kitya bagenda oginoonyanga bakubye target yadde nga waliwo ebyakwatiddwa yes bakkiriza naye ampuliriza bakubye target abeggwanga erya Iran era okukakananga base munda mu ggwanga erya Jordan eza America bbiri zikubiddwa nagambye zino besi ziba nnene nnyo oyinza okugamba era zino ezikuba enkya neggulo ezitaggwawo ziba nnene nnyo ziba kuyiika nayiika era walengedde Trump ng'agamba nti ŋŋenda kubakuba ŋŋenda kubeesasuza abeggwanga erya Iran ekiro kya leero togamba nti Trump obudde nga bukedde nga tannakuba aa mu America obudde bebakana bwebasi mu Europe masaza agamu infact agasinga tetuli mu saawa 12 bali bebaka bwebasi bebaka bwebasi kati abebaka leti kati abakyatunula abamu bwebase nadda munda mugwa kati tutegeeza nti bajja kukuba kuba yagambye kuba masekkati gakiro tegeeza nti agenda kuba emisana agolwaleero era ennaku zino nakugambye nti Trump Donald ebigambo bye tabirya luli yalinga aleeta nnyo propaganda nga wagamba tugenda kukola kino utakikola wabula ennaku zino kyagamba okukola omusajja akikola omukulu Trump Donald akikolera ddala era Iran egamba nti tulinze Iran basuze ku bunkenke nga bakimanyi jjukira America wagamba nti nja kukuba ekiro ayinza okukuba emisana ayinza okukuba emisana tugezaazaako okukola ku research munda mu ggwanga erya Iran wabula obunkenke ne security n'abantu babagambye mugende muve mu bifo banafa bali Makerere University bali kulaba nti ate muli ku Pearl of Africa Radio babagamba nti muve ku bifo ebisuubirwa Amerika okukuba nga amafuta nga zibesi nga ebifo amakolero ag'enjawulo nga ebifo wangalira abanene era Iran yagambye nti tewali buzibu ne America naye egamba no problem leka tugenda kwekuba

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
2: Nga tegannaba kubuutikira ggwanga, gasookera wano. Tugakunganya, ne tugasunsula, ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ke mawulire, amawulire agookya. Kupal FM.
3: Kukuletiddwa Global Paint, a reliable product.
4: Kusiringi, tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinairo.
5: Singa kwetaga wabweru.
4: Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion.
6: نشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمتنا والونجي يواجهكم مدكتكم مستمفا كتنيز من دبحال FM يقول لدو منتوا بلجو Manya ne dobozi nasoma ne dirangi daka ne kwa kada kama liga fagocha hagisa wenu nangatandise ubweti. Omulamuzi wa kkooti enkulu Jenna Okwo Kajugo olunaku olwaleero lwawensalawo emusango ogw'obutemu obwakolebwa omusirikale w'amakomera Moses Anguyo eyali akuuma ekkomera ery'ekibuga. Anguyo yakkiriza emisango musanvu okuli n'okutta abantu bana mu kkomera ery'ekibuga. Emisango ena gyali gya butemu, omusango gumu gwakutiisatiisa ate omulala ogw'oku kozesa eryanyi. Abantu bana abattibwa kulike yali omuduumizi w'ekkomera ly'ekibuga Catherine Hope, Bright Akishuri, Sarah Ayebare wamu n'omwana omuto Samson Niwagaba. Bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okubiri omwaka 2026. Anguye yakozesa emmundu eya submachine gun mwe yakubira abantu amasasi era n'addukira mu bitundu bya Arua, oluvannyuma n'addukira e Congo eno nno gye bamukunula. Oludda oluwaabi lwagala ono aweebwa ekibonerezo ekisembayo eky'okuwanikibwa ku kalabba. Kati ekirindiriddwa ye mulamuzi Jane Akuo Kajugo okuwa ensalawo ye musango guno. Omulamuzi Jane Akuo Kajugo nga tannasalawo musango guno agenda kusooka kuwulira banganda baba abattibwa kiki kye bagamba oluvannyuma nayeawe ensalawo ye. Ye gavumenti yeggwanga evuddeyo n'etegeeza nga omubiri gw'omugenzi oyo Nyimba Kabamba Igurukiri nga bagenda okutuuka mu ggwanga ku lunaku olwokuna okusinziira ku Haji Yunus Kakande nga emuteeseteese omukulu owa yafeesi ya pulezidenti yavuddeyo n'alambulula enteekateeka eno eri bannamawulire wano mu kibuga Kampala. Ono ategeezezza ng'omubiri gw'omugenzi bwe gugenda okutuuka ku ssaawa nnyayi z'emisana ku lunaku olwokuna nga pulezidenti w'eggwanga Jono Yoweri Kaguta Museveni Buhabura yagenda okugwaniriza era oluvannyuma gutwalibwe ekyegeggwa abantu bakubeka eriisa evannyuma n'oluvannyuma gutwalibwe e Fort Portal. Ono agamba nti oluvannyuma enteekateeka endala zakolebwako.
9: Tugenda kutandika okuteekateeka enteekateeka entuufu kubanga mayiti ye ejja kutuuka kunaku okuna ssaawa nga nnya ewe Nairobi watabawo kikyukako netwajja kuvaawo bakuteeke mu kigaali gende nga kiseeyeya abantu abettoolwa bali mu bwakabaka ewetoolwa baveeyo ku luguudo basimira enyuma mulabe nga bagenda nabo bakunguwaka mpaka lwe banaatuuka elito tawuni ya Fort Portal watubutwale mu lubiri lwe ekalusiika olwolunaku omwene nga bamaze okukunguwaka ajja kusiikibwa mu masiro oba ku bijja by'abajjajjaabe.
8: Mu kiseera kino abantu bakyagenda mu maaso n'okukungubagira omukulembeze waabwe nga bakuŋŋaanira mu lubiri lwe e Karuzika. Ono kitaawe yafa ku myaka 49 egy'obukulu era ng'ono yatuula ku Nnamulondo nga wa myaka 3 era amaze emyaka 3 mugumu ku bukulembeze. Mu kiseera kino olubiri luyoyotebwa era ng'enguudo ezigendayo nazo bali kuzikola. Waliwo abantu abatandise n'okusimba emiti ng'omukka w'efube agendereddwamu okujjukira omugenzi olw'okuba nti abadde ayagalwa nnyo okukuuma obutonde bw'ensi. Nga tuwe yunga deo kakachiko ka parliament akalondola insasanya yensimbi yomu yomusoro mu government ezebitu ndo kavude ne kaimiriza abakungu ku district ye wakiso obutaddamu kutunda bintu bya district okutuuka nga ombalizi wa government awadde ebbeeyi entuufu ey'ebintu ebigenda okutundibwa. Akachiko okuvaayo kabadde kasisinkanye abakungu okuva mu wakiso nga bakulembeddwa omuteesiteesi omukulu wa district eno Jude Mark Bukenya. Bino bijjidde ng'ebintu ya district umuli yetaka emmotoka pichipichi n'ebintu ebirala bitundibwa ku bbeeyi ya nseko buseko olw'ensonga nti abakungu ate bano ku district bebabeera babyeguza kati okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Betty Nambooze Bakireke ategeezezza nti akakiiko kaagala gavumenti valuwa ajja ku district awe emiwendo emituufu ebintu tebiyina bino byonna okutundibwako.
5: Ekyokubanti ebyobugagga bya Wakiso nga district byo babikozesa bubi ate babiramula layisi nti osanga emmotoka ze twakabagulira nga kati bagamba zaafa era ne bagamba nti gyafuuka migogge gisaana kutondebwa naye n'olaba emmotoka ennamu ennamu nga bagiramudde obukadde 2 n'ekitundu nga bagiramudde 1,000,000 7 buleeda namba nga bagambye atuwamu 2,000,000 ajja atwale pikipiki ne baziramula nti eno pikipiki efudde batuwemu 5,000 eno pikipiki efudde batuwemu 2,000 ng'atunda engatto enkadde nze nga ndi kakiiko kano ate sobola kukkiriza kuyisa bintu ng'ebyo n'olwekyo okutunda ebintu bya gavumenti omuli n'ettaka ewakiso kuyimiriziddwa okutuusa omubalirizi wa gavumenti wanajja naawe emiwendo emituufu.
8: Iliyo ebula lya masanyalaze mu ggombolola y'e Bulumbi mu disitulikiti y'e Busia liremesezza entambuza y'ebyobulamu okusanyalaza emirimu kw'ossa n'okwongera obumenyi bw'amateeka ekireetedde abatuuze okwekubira enduulu eri gavumenti okubawa amasanyalaze mu kitundu kyabwe. Abatuuze baagala gavumenti ebawa amasanyalaze naddala mu masomero agayambibwako gavumenti ebyobulamu kw'ossa n'ebifo by'obusuubuzi nga bagamba nti ebbula ly'amasanyalaze mu kitundu kyabwe kisanyalaza ebyenkulaakulana. Bino nno byogeddwa ku mukolo oguteekeddwa okwebaza Katonda olwa kansala wa disitulikiti akiikirira Bulumbi Stephen Mayende awangaale okuwangula nga tavuganyiziddwa. Bulumbi kye kimu ku kitundu mu disitulikiti y'e Busia ebirina amasanyalaze amatono ddala oba agatabaako buli kadde. Ebitundu ebirala ebikosebwa ekizibu kino kuliko amagombolola okuli Buyanga kw'ossa ne Masanafu n'ebitundu eby'e Buhehe. Juliet Nabulindo Mangeni omu ku batuuze agamba nti ebbula ly'amasanyalaze likosezza ebyobulamu ng'abasawo oluusi bakozesa butadooba okulongoosa bamaama abagenzi okuzaala.
10: Naye tetulina amasanyalaze mu ddwaliro bw'ogendayo ekiro abakyala nga bagenza okuzaala bazaala nga basawo bakosa obusimu bwabwe n'abaaba batutte okuzaala bakosa obusimu okukoleza abakyala nga bazaala kikosa nnyo eddwaliro ekyokubi no security lwakuba eriasi zonna ezeetaaga security nga yeetaaga amasanyalaze ogenda okutuukawo nga tewali masanyalaze omubbi ayingira buli wona wabakola ki wabayagali. Ensonga ey'okusatu tetulina byuma ebikosa amasanyalaze like welding machines wakuba tetuna masanyalaze tetuna welding machines abaana tebalina mirimu egy'emikono wakukulwa masanyalaze nzayogera ndi mukyalo mutunzi w'ekyalaani tulina saako y'ebyala naye lwakuba tetuna masanyalaze tukozesa okukyala n'obwamanyi electric machines zesobola zikozesa lwakuba tetuna masanyalaze tusaba obuyambi.
8: Je buvuddeko minisita Mbezo w'amasanyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Fiona Nyamtoro yategeeza nga gavumenti bw'erindiridde ensimbi okuva mu minisitule y'ebyensimbi okusobola okugaziya emikutu gy'amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era nti gavumenti yayanjulira dda ensonga zino eri paalamenti.
11: A status of electrification in the country was presented in parliament about just a week ago, and we are awaiting financing to be able to implement. So we are requesting the people of Uganda to be a little more patient with us as we work towards last mile connections.
8: Ate nga poliisi ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto eby'okutereeza ebyentambula ku nguudo okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura ategeezezza nga bwe basobodde okukwata abantu 8 abatyoboola amateeka ag'oku nguudo nga bayita mu kikwekweto ekya bala bala salama nga chinano chakoleddwa mbitondo ebyobuvanjuba bwa mukono wana basobodde okukwata abantu babiri ng'emmotoka zaabwe zirina obugombe obutakkirizibwa ate abalala babiri bo nga tebalina mabaluwa nga bakkiriza kuvugira ku nguudo.
12: Nebateka kwa ebintu bingi ebirala twasanga ne baasi ya mashpoa baasi yali yaweereddwa omusolo gw'okusaabaza abantu baasi ne bagikwata ne bagisiringa off munda ate ne bagikola kaggo nti munda bateekangamu emigugu egy'okutambuza bino byona tebikkirizibwa ku makubo manya nti emotoka wange gipuntize bwefaanana bw'erina okubeera abakwata emotoka ne bazigattako gads ebyo byonna tebikkirizibwa si birungi n'akatono kubanga in case of akabenjo gads ezo zikosa eri omuntu gw'otomedde.
8: Yuyo mwogezi wa polisi mbitundu bie Kampala ne Mirano Rachel Kawala avujeyo na tegezanga mbaka funa abantu abayira ddala lukaaga atano mbatano banono nga balumiriza omusajja Christian Asimwe eyayita Don Curris onono nga kigambibwa nti yajjako abantu bangi ensimbi nga balimbye okubatwala ebweru w'eggwanga okubafunira emirimu ono yafeeranga abantu nga bajjako ensimbi ng'ayita mu kampani ye eya Skypins Tours and Travel.
13: Achali mu kadukulu kaffe nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tumusimba mu mbuga z'amateeka nga naye we twogerera twakafuna ba victims betujeko statement nga ne ssente kyezigambibwa okuba nti ze yabajjamu ziringa buwumbi bubiri n'okudda waggulu nga mukadde konna konna akatali kawala ono ajja kuba alabikirako mu maaso g'omulamuzi.
8: Yomukulu w'ekika kya Mamba Gabunga James Mubiru Uzikuwa akubiriza abazzukulu be okutambulanga n'abaana baabwe ku mikolo egy'ekika olwo nno bategeere bulungi ensonga zonna ez'emikolo kw'ossa n'obuwangwa n'ennono. Gabunga obubaka buno abuweeredde Kigombya Kome mu ssaza ly'e Kyaggwe bwabadde alambula abazzukulu be abava mu mutuba gwa Nnyenje. Mu ngeri y'emu asabye abazzukulu be okuyiga okulaama kibayambeko okumalawo entalo naddala mu kiseera nga bafudde olw'embeera n'essajjuka olw'obutamanya mutuufu wakuwavunaanyizibwa ki. Owessiga lya Nnyenje Yohana Gabunga yennyamidde olw'empisa n'obuntu bulamu obwaggwedda mu baana ab'obuwala ensangi zino. Omumyuka asooka owakatikkiro era omwogezi w'ekika ky'Emmamba Kigonya Ssempeebwa John Lukolokomba acyomedde abazzukulu olw'empisa embi ze bakopye emitala w'amayanja n'agamba nti bano nno balina okutereezebwa nga bwe kisoboka. Baba zukuru ba Kyeyune emirembe Kyaggwe abeddira Nnakinsige bategeeze banjulidde omutaka ttiimu yaabwe egenda okubakiikirira mu mpiira egy'amasaza. Katikkiro w'ekika kya Nnakinsige Ssekirembe Noah atenderezza obumu obwoleseddwa abazzukulu ba Kyeyune mu kutegeka okulamaga kw'omwaka guno. Omutaka Kidimbo omukulu w'ekika ky'Enkerebwe era ow'embeera z'abataka mu lukiiko lw'abataka Dr. Kizito Grace Bakyayita asinzidde ku mukolo guno n'ajjukiza abazzukulu ba Buganda bonna okufuba okunyweza ensonga Ssemasonga ettaano eza Buganda. Omutaka Kyeyune ku mukolo gwe gumu asabye abantu bonna okukwataganira awamu nga y'ensonga egenda okubaviirako okutambuza Obuganda n'obutwala maaso.
14: Business News Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wanoku 10 mu 7 9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Wano ate ye akulira abalondoola akatale mu by'emigabo Dennis Kizito naye asinzidde wano ategeeza nga bannayuganda bwe basobodde okusiga ensimbi eziri mu butabaleka 15 bukya ekitongole kino kitandikibwawo nga kati ebitundu 6 ku bannayuganda basomeseddwa akatale k'emigabo okusobola ate okwongera okusiga ensimbi. Njaga tufuneko ate ku Mwami Kizito bwatyo nga naye ayogera.
1: Uganda basomeseddwa ku nkola y'akatale kano ak'ebyemigabo. Ndowooza ekyo kikwatagana n'ekyo kye njogeddeko waggulu ekyokuba nti ssente bannayuganda ze basize mu katale kano ziweredde ddala obutabalika 15. So bwe beeyongedde nga bategeera engeri akatale kano gye kakola mu myaka 3 egiyise, bagenze maaso nga bongera okusiga ensimbi nyingi mu katale kano ak'ebyemigabo. Bwe tuva ku bannayuganda tujja kudda ku kampuni zinnayuganda nazo ezize mu katale kano okulaba nga zefunira capital mu katale kano ak'ebyemigabo. Gye buvuddeko awo kampuni nga MTN, Airtel, Cipla, Quality Chemicals bagite ennaku zino zajja bannayuganda ne bazeesiga okuziwa ssente oba okuzisigamu ssente zisobole okugenda maaso zikole emirimu gyazo. So we twogerera kaakano nga ssente kampuni zinnayuganda gye zifunye oba zezikuŋŋaanyizza okuva mu bannayuganda abazisizeemu ensimbi ziri obutabalika obusiriivu, kaakano twogera busiriivu oba obutabalika oba oyagadde 2-3. We twogerera nga abantu abawereddwa olukusa okukola mu kitongo okukola mu katale kano aka Uganda ak'ebyemigabo baweredde ddala 16 awamu okutwaliza awamu. Kale ne bwekityo twebaza bannayuganda ne gavumenti okutwaliza awamu okusingira ddala ministry ey'ebyenfuna n'okutegekera eggwanga olw'obuyambi obuweereddwa ekitongole kino ekya Capital Markets Authority n'okutuyamba okutuuka ku buwanguzi buno bwe tuli mu kujaguza.
0: Okay, oyo ye mukulu Kizito Dennis nga yakulira abalondoola akatale mu by'emigabo mu kitongole kya Capital Market Authority. Nyongera okujukiza fungiza tukolewa 2026 akomyewo nga ku mulundi guno pagamiti jangusu janjawaze bitutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe, ennima y'ebyennyanja egoba obwavu, ennima n'entunda ey'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi. Tugenda kubeera wali eri ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum. Ennaku zomwe zigenda kubeera 10 omwezi gwa Oktoba n'enkeera nga 11 omwezi gwegumu era ng'okuyingira tiketi za 2,000. Ogenda kuba ozifuna wano ku reception ya Pale FM wali eri ku Infinity Beauty Home ekyengera ni ku AK Islamic Book Center. Osobola okufuna tiketi ezikuyingiza mu fungiza w'omwaka guno. Akate kano njagala twegete ku Ivan Mulinda atubulire biki ebiri mu nsiiki y'ebyemizannyo. Ivan, koniriza.
2: Alright, ku mukutu gwa kikumusanvu katwenze mwenda Pop Africa Radio namusako muna Uganda n'ekiramusa ekisinga byonna ekya salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ne mwebaza ajatuusizzaako engalo emisagonda kuno olwaleero. Nze Ivan Mulinda, of course manyigiddewo anokwanga ekisinga okuvaako mu nsiika y'ebyemizannyo wane waka ategeeza mudamu gwange la Uganda ku kalwa Africa ate kosa ne wali eri akulukalo lwa Bulaaya. Naye anteekwano mudamu gwange la Uganda nakuno olwaleero March the 2 eyenteekateeka ya Uganda Premier League igenda kubanga esambya ku bisaawe ebyenjawulo era nga yimuka gyempe egigera okubanga esambya mu liigi enkulu eya Uganda. Ttiimu ya Entebbe UPPC bakubanga batuuka ne ttiimu ya UPDF jika gemu yasooka ttiimu ya Entebbe UPPC bagenda wali ekitende nesobola okubanga kuba ttiimu ya Vipers agoli yali emu ku bwerere so baze mu gemu eyokubiri nga wali waka wali ku Amziwa mu Mario Stadium nga bagenda kubanga batuuka ne ttiimu eya UPDF. UPDF nga tebyatambula bulungi olw'ensonga nti basobola okubanga ate baakola amaliri mu gemu eyasooka so bazize nabo olunaku no olwaleero nga bagezaako okuba nga ate obaoliawo banoonya wini yabwe esooka mu liigi enkulu ya Uganda siyo ne yakumi.

0: soka no kutestinga masimu gange otu msamutano mwenda no kwato mwana amuno gwe no omugabira omusajja
1: tegedde ngo mwana mutota bitegeera
0: twatubulira kifananya kya mama kye yakola after nga ategedde teyamulumba
1: teyabarumba
0: kozi zange ziri off
1: bali baneyipa
0: bali baneyipa yaddayo buzina munyonyola
1: tebaddayo olende awredda abantu nkawo bimanyi kucyaro kucyaro redde ogenda kwekangori wa Ruganda webicho ibintu byo kucyaro no tebitera karubanyonke ebyeno
0: line yange muteriko sono eno etawanya bawuliza balungi range mumanye nyo eri off songa te mukuluza ifasimanyo bamwali kangezeke eno tulabe
2: apa le salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum
0: salamu wa rahmatullahi wa barakatuh sabo
2: amanya bamta mugira neza la manzani musayo kwa Kagame omuirani
0: nesebo
2: omucharo nasoko muuliriza ku radio bawu ni Hajati Jazira bala munyweleze mudino mucharo oyo
0: amina
2: atanye sanyo era nyumira nyo
0: okay mukuru Ramadan tuyanziza
1: mashallah
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwanatu inzo kozesa laini ya feyo. Nosobola kubanga mwanatu otesa. Ya eatero yo mwanatu yo mfu nyonyonyonyonyo. Obusilamu osubira kola yochi. Echechi kuli mundo woza yengeri jo inaka sente.
1: Sirina kasente kali wajati
0: ha watu gamba alhamdulillah toli ngabu
1: alhamdulillah mubusira
0: omukululo ligas genda kuleka ochi
1: mubusira mebyo okora mu binji
0: ekirowozo cyo kudini yo genda jigata ko cyo kugeza nze nina nganze rwakuba mugamba tananga ziriza bulonji ngabwe nchagala neni nechi ekiroto change njagala kola orphanage nga nene weoni naba naba mulekwa benkuma neni njagala nyokola orphanage nga chifo nga mbajja waka wange kati nga webali nga nkoze orphanage nga abana abafiridwa ko bakadde babwe okitegeera nsobola okuyamba kubanda banya abana nga batulugunyizibwa muri nempulire ekisa mbalina benyamba okitegeera era membeera nabo nentoba nabo naye mpulira nga singa Allah andeetera amakuba amalala n'engazi wamuko njagala nnyokola okuyamba okola orphanage mbeere n'abaana kyekirooto kyange ku saidi yange eyeddiini kirina nnyo omutima
1: kati nze ku saidi eyeddiini ekyo nakitandika dda olw'ensonga nsobola ogenda mu muzikiti wemba nshamye wensanga nga tewanyirira babura beno kapeti ya wano wanyirira like otude orabira ddala newe bakapeti ngeddugala mbandi nakufuna ogunda kulira warongosa umekinge shuwa nti wachi
0: ogule misalo ja masjid
1: oba wemba siziguze mpeyo sente wenzira yoro lansange nga kapeti zizi tu
0: okay olede wachita andika dogata koko busilamu bo
1: olede ne muchachi jena vaba kaba nze byo byo mbisobola
0: bambi
1: ebyo kongera ko ku bintu bya Katonda because ya bampadde
0: eba kuwadde
1: nze muntu asobola kumanya nti ndi mukuzimba nju sentence funye ntya wendaba nga ziringe za garogana nsobola ogenda in fact ku Salamu TV yaba Salamu TV ndoze linya ryange nyiragwiza Jennifer iri common masimu gabaga ga receiving sente zo buyanja how zetso watura nayo manya nti wena gure dirisa ukara kazimbe kebogerera kenda baba tandise ala agenda kumpa sente zigure nzugizo nazo nanange nzigare we nyumba yange nga kuze we dirisa limu
0: tegezo kwataganya no ne Salamu Charity
1: nyo
0: bambe
1: kabochi urira
0: boye bale nyo
1: erinya ryange ririko moneyo eyo simo manya karisa biki
0: ayo mkama wangi
1: alhaji amanya gegaja wensindika
0: alhaji abdukari mkarisa
1: nari manji nokora ko competition n'abantu abamuga mu kisibo netwaka yensara
0: nira gwiza
1: mukisibo network yensala
0: nafe tukwaniriza wono kutwala
1: mukisibo network yensala ko tulina chetu nonya cha sente bweziti nina akantu kenkora onyizo teke mitwaro nka 5 nesi teke mundi gumu
0: naye nakufakati kati nako tugenda kwaniriza mufungi za tukole
1: nemba kali mu fundraising najagara abantu barete nyo oli wagamba 10 yali ku top nganyongera

0: matu la yasmauna biha tebagawuliza mumpulize enchi entufu bawulira bigambo bibagambibwa nestebafayo tebafayo ebigambo babitwalanga bya muzanyo Allah nagatu ulaika kalana bafanagana kongensulu ezirundu awaka abantu abafanagana kongensulu ula balhum adhalu na yate babula babuze nyono kusinga kunsolezo nagati ulaika humul gafirun abonno benjogerako bengamba abe bagayavu kumateka ga Allah tebafayo Qur'ani egamba chi Qur'ani ekugambye tofayo kugoberera banji abanji tebamanyi obonero gwa Allah tebabutegera wagana musura turum era Allah yayogera kumuwendo gw'abantu abanji n'abatono yagamba tfaqim wajhaka liddini hanifa bwe muntu gwe yolekeze ekyenyi kyo eri eddiini entukuvu eddiini entukuvu nagamba fitratu Allah obonno bwe bubumbwa bwa Allah allati fatara nnasa alaiha kwe yabumbira abantu eddiini entukuvu Allah kwe yabumbira abantu nti omuntu wenna oli ku ddiini entukuvu koyina okuwangalira ali ku ddiini etali eyo eddiini gye bayita hanafiya ddiini ya busiraamu hunafaa eyo ddiini ya busiraamu fa aqim wajhaka liddini hanifa yolekeze ekyenyi kyonywerere ku ddiini entukuvu etaliimu kugatta ku Allah na kintu kirala eddiini eyo nagamba nti fitratullahi lati fatwara nnasa alaiha eddiini eyo yennyini kwe yabumbira abantu gyayagala onywerereko otambulireko n'amala nagamba nti la tabudila lihalqi labannange temukyusa okutonda kwa Allah kwe yatonderako abantu ne mugoberera eddiini etali ntukuvu gyabagambye eddiini emutukuza eddiini emwawula ku bisinzibwa ebirala akukubira omulanga Allah ayagala ogoberera ekituufu nagamba nti dhalika ddiinu lqayim eyo nno yeddiini enneesimbu eyannamaddala walakina akthara nnaasi la yaalamun newankubadde abantu abasinga obungi ekyo tebakimanyi tebamanyi ddiini kwe balina kutambulira naye nga Allah agikulaze mu suratu Rum aya ya 30 Allah akugamba onywerera ku ddiini eyo buli muntu yenna yakutonda ng'oli ku ddiini entuufu entukuvu kati ajeemu abasinga obungi bamala ne bakola byabwe ne babeera ku ddiini endala nebagattika eyabatonda n'ebitonde ebiki
1: era olunaku lweggulo tewabadde wano twabadde wano omukyala amina yakola bulamu bwe nga buli mu bisoomooza yalaba nga alikoze na senga we agenda okulaba nga ate aline taata taata alina omukyala stepmother akaseera katono nnyo nga yakanyumirwa stepmother kuba yagamba nti mama yali mulungi nnyo yali yakatandika omunyumirwa ne stepmother nakola ki nafa kati nasigala awo ne baganda be mama oli babadde azaala naye yasangula yayoza ku munye naganda yebaza taata teyabaleetamu omukyala mulala ne bakula kati ye akula atuuka okufumbirwa omusajja gwe yafuna n'amulaga nti agenda siramuka abeere musiraamu kitegeera era n'asiramuka mu kaseera ako yali ng'amwagala era ne bakola obufumbo namuzaalamu abaana basatu naye gye byaggweredde ng'omusajja azzeeyo bingi byatayogedde ku mpewo naye twabyogedde 1-on-1 nga si birungi naye ye yagamba mungu yamuwadde ekigezo kuba yalaba omwami ng'atandisa yawasa ekisookera ddala ekyo n'agamba teyakitwalanga kikulu bulamu ne butambula naye agenda okulaba eddiini y'obusiraamu misita ali mu kukola ki ali mu kugivuluga bw'alidde byalidde bw'anywedde byanywedde wajjaga emimwa bwegito neddanedda emikono egiva okulya okitegeera namusenguka mu kisengere nnya we yavudde omuwala bw'asenguka omwami ono mu kisenge naye nga bamaka balina amaka naga nti nze nkusengusewa mchisenge ndi kumazima. Ndozo mwami na mwe kubako mwala nunakula chi.
0: Nalema.
1: Ya mugambe tula nkuzeye wa mwe. Na ina ajitu ulire mmotoka. Na mkube wachitawe. Na wana abato katate ya ze echasinzo mukabi ya maziga na kava. Ato mwano mutata netuka. Ya badda genze mkungo unaganti kanonye. Ya muziza ya wasengawe. Kwa ya gangu unaganti nonye. Kupa tata ya wasa hata sobala wasata we. Aze wasenga jia. So kukuba. Ya sanzo mwami atuto mwana. Yade tashimanyi kate muja we. Amukubi. Nanti gwenye bodono mwana wu mutuwa li mudua lilo. Zisigenda mmoku tuwa lila wa. Kati umwana ge mazima gugaluma. Na yesa wa mungu wa college.
0: Hatu nyeze.
1: Ge mazima. Saba mungu wa mwema chisingo kubechironji.
0: Amina.
1: Mazima. Tule merenga kumazima. Echimuno vechamu kubesezo msaja na mga matutula nkuzeye wa mwe.
0: Mazima.
1: Mazima kubanga ya ganti nenda. Mi mwejiri ya ibidala nze biestari. Mikone jikuwa tanze biesti kuwa taa.
0: Nenda.
1: Haramu haramaini. Na ganti nga unu wa ingile chisenge ya chinyweza na yegariramu. Mwami ya labio guluguto nti njabu vama kagange. Atenga vaga zimba babiri. Nobu kaka mwabunja nje chichimchala mukakamu. Na jitulire mwotoka. Nechu muluma mwana weo mto.
0: Mwana we.
1: Ali mchigezu.
0: Sala Allah mniweze.
1: Atenga yasumye, yasoma, ina degree.
0: Mwere na kumazima.
1: Agariko elatu msabira agume.
0: Kasi galanga mazima, ibanga lina. Yendala, edumusu watu sabai, Allah ya gamandu wa kalilu, mnine abadi ya shakuru. Batono nyo mbadu vanga, vanebaza, kubie mba kolera, mba gabidira, mba wamba, wamba, mba kolera vyona. Na eva tono nyo, abatu alu obude, nebabi manya, nebanebaza. Titegeza basingo obunji, tebebaza, Allah bali kubichamu. Kubanga buliwote ebaza, obatu tegede. Ate yebaza, Allah agambye batono. Gwobo tegede chakuli.
1: Na inja galo nakulumo tulaga abantu. Butuwa mtu weyebaliza Allah.
0: Weyebaliza Allah?
1: Akuhola kwebaza Mungu. Mutaizo ganto kwebaza Allah. Mwebaza entia. Mkule entia anda genti Allah mwebaza. Akuwa gala kuchimu. Kumusinza.
0: Tegede.
1: Kumutia.
0: Hey.
1: Kumuka kasanti dale ya kutonda. Kumuka kasanti dale uliwoku lulwe. Kumuka kasanti datagati wako.
0: Chona choko loba webazize ya kutuhonda. Sengo chukola mbutufu kwa chikola. Ngapo ya chikola chi?
1: Mbea kula gira.
0: Ngapo ya chikula gira. Opo mwebaziza. Aata kumawa kukumwebaza choka. Ya gama antila isha kartum. Singamu na nebaza.
1: Njabo.
0: Na azida naku.
1: Akati kwa manyanto unako lalele mirimu jongabo ojitandese. Kuba mtu oba wemanyi. Amazambi walu ogu okola na oga tegera antirino zambi.
0: Chitufu nyo.
1: Uwale robu kedo wako zechi. Ntibobo kedri. Newe isabu lonji. Tonda gea kwa mtu. Tonda vuma mtu. Osade dhuhuri. Olinze aswiri.
0: Ebebio naba ita.
1: Kuruani ojisemu. Olimu kujiso mako. Ochunza kamuako. Ulidi. Owa abantu ebigambe ebirungi. Ebita kontana. Ebita bala wanyisaganya. Wabulwe bibi agatako, bibi ongero, bibi sembeza ili kumpine Allah. Gwolimu kusinza katonda.
0: Ate?
1: Olimu kwebaza rather. Olimu kwebaza Allah. Lirye kubo liyokanda za yisubula ukula gomu wata. Mulimu omuru unji gwenoma nyo webaza Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Mwana gwena lulu unji.
0: Mbala amira sejemu, Allah tumwebaza banga liyuna. Kubanga yomutonzi wafeya atugabirida. Obunji weba antutabu kuhinula. Kubango wajabu omu. Enseno jitonya kongoli otia.
1: Omu.
0: Haja tineba balu ongo buli omu afuruma lulwe.
1: Lulwe.
0: Hache gere kekoba. Echoku wili ere ensi ojifuruma kwa atia.
1: Buomu.
0: Buomu. Allah, batu buwa agama msiwa tuwa naamu. Aya yesemba yenu banangi. Yagama tuwa lakadi tumuna afurada. Maziba mtu jide. Sechi nomu buli omu ajia kululwe buli omu ajia lulwe buli omu. Echo Allah agenda kuchikulaga. Ila luna ingire tana yu ayenu gina jisanga yu ojesomero ojitegele. Akugambo zebu omu tulifena kama akalakinakumu au wala maru rangabwe nina kukola. Wafuru mamulubuto luwa nyoko ngero liotia na kutondo olibu omu nga toina akochi. Katewesi baku balala. Obantegereka. Nagandi wataraktu maha walinakum wara adhuhurikum. Nibadde bibatawanya, bibamalamu, abantu ababadde bakwezinuza bonna obalesewa. Mabegawo. Wama nara maakum shufaa, ngasira bagenda kuwoleleza gyendi. Alladhina za'amtum annakum fihim fiikum shuraka. Abo babadde ogamba nti banno. Osinza nabo. Otambula nabo. Allah gamba lakattaqatta'a bainakum wa dhalla anhum ma kanu ma kuntum taz'umun. Allah mazoku salawo wa kutusewo bano babadde wesiga nawe buli omwali bibi. Nolwekyo malamira sejjem tunywerere ku machi ku mazima. Mchala nywera yabadde wano nakulo gulo sabala kunywezi akuyise mu kigeze ekyo nga tochuse kulaba banji je bali ye wali banga lyo malango omwesize ajja kumalira. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fasalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinkana inshallah utarata kumera mpera bakumire mbere bulunzi mwerawa
2: musete kwanjulira Broadway High School Kawempe esomeri rufudio kubangulira omwana wo kumusingi omunywevu mu byenjigiriza mu deni okukusene byense
3: esomeri ya secondary eliyo mulembe elitwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
2: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya Kiisiraamu nenga n'abensikiriza ndala baanirizibwa
3: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
2: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 5 4 16 ne noti 3 9 2 0 1 7 4 Broadway High School amagezi bugagga. Tugira ku nsonga za dini zokka tuzukuba kanyaka ibirubuzo tukuwabula sakuno kukusomesa nuyongira kukenkuka ibifu kudini yo
4: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wakitiibwa bawangwasi
5: ng'okozesa omukisa ogwa bino
4: si ku nsonga yonna la tasubanna bannanga okuvuma si kya buntu ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
5: okuvuma
4: tavuma wakitiibwa
5: tavuma wawansi
4: tavuma
5: kisolo
4: solo tavuma muntu
5: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwuluse
2: program mimbali special buli lwo mukaga sawemu mpaka service okumacha.
6: Dennis ngoyambukira ku misinde gya yiri mu byemirimu
7: emisinde kunyambukira tegereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
6: Waaw, kyamazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
8: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo
4: mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi ngo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo uima chamila serebo nga ya kwa nago kumpi wauna nario kakukuzo vawa zine sawo yingi doze dewa kifula walu wa basaja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wadda yudi walu wa basaja nga basula mumoto ka tuwalaba hukunazi mboto kawo binalizo bye mboto muri mwe pali muri mwada wea nzuru gaya surawa sharil maroa chana mubi
2: sakuno kukuwe nsumise zenja ulo mudini kunsonga sobo fumbo bizibu chibi uitama
9: aibambe seka kwele chomshiza kananda kuntua ravana
2: buriru nukuru sunday ukufo kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kule makago isirama mruunje.
10: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutuu kilize chido otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka ku Kampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omunamu kwa YPA. Kustula muntu wa wansi.
11: Omanche wetaga.
12: Ona!

maso Uganda wetu wetia imi lide ngawe vigenda maso nukubeda anti bifanana mugwange lya Uganda gwame iti abanywe basinzi deku XM jeno muhozi jata deyo na gamba babaleke abantu becha kalide Uganda ya dembe batupate kukubeda ne dembe liyawe becha kalide okugula uno okugalawo bijja kulabwa bananyini bifebye bichakalirwamu bagende maso nokubeera anti babaleka jukira bano minister balamo yali yabateeka ke koligo nabagamba teri kukeera kunywa mukole sente zeetaagisa mu ggwanga abantu bafune kye bakola baleme kubeerawo muntu nakeera olumu abamu ne batuukanga baavaako buvi minister balamo yawa ebiragiro eri local government bwe yali abawa ebiragiro byonna enkola y'emirimu nabagamba okutimba enkalala eza budget eziyisiddwa na byonna byonna ekiwandiika ekyo mwe mwajjira n'etteeka eryo oba ekiragiro ekyo nga bateekwa okulaba nga bonna amabaala sawa mwenda gagende maaso n'okubeera nti gaggulwawo bangi bavaayo ne batandika okubeera nti bakiwakanya nga bagamba nti tewali tteeka bano libalungamya ku ddi lwe bateekwa kugenda mu bifo ebisanyukirwamu bino okubeera nti beesibwa amagengere ng'etteeka lirina okubeera nti liyisibwa mu paalamenti bano bagende maaso n'okubeera nti baba komako naye nga bayita mu tteeka era n'abya byokwerinda bangi abagenda maaso n'okubeera nti beebuuzibwako baagamba ekyamazima etteeka teririiwo mpozi nga kiragiro kigenda kubeera nga kiteekebwa buteekebwa mu nkola naye kirabika bawolerezeddwa ku mutimbagano nga bagamba nti Uganda ggwanga lya ddembe buli omu wa ddembe okukola kyayagala oli bw'asalawo yeetwalire mu bulamu obwo okuggulawo n'okuggalawo kw'ebifo bino ebisanyukirwamu kiveeri nanyini bifo ebyo bagende maaso n'okubeera nti bakola baali babateerawo obudde obw'okuggulawo n'okuggalawo nga bagamba nti ettamiro lisusse mu bantu eno omuntu anywa walajinga n'omusana ne bwe gumwakako naggamba musana ogulumwakako bw'ati nga guddamu gusituka kati balabikanga batuuse okubavaako batuuse okubavaako basigale nga bwe babadde abakozi bakole abatakola bagukeere naye bagaa ddembe lyabwe bagende maaso n'okubeera nti bakikola oba banywa kaakati twagala kufunumako okwo ku Uganda tugendeko ebweru w'eggwanga tugendeko mu ggwanga erya Guinea Bissau abasajja bagenze maaso n'okubeera nti bakalulu obuyinza obugenda mu mikono gya pulezidenti bungi nga bw'okiwulira bingi by'alina okubeera nti akola nga pulezidenti abantu abamu kye bagamba nti nedda kyabadde tekyetaagisa kubeera bwekityo ssemateeka omujja baagala kukyusaamu katono pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau abe nga alina obuyinza bungi nnyo nga bw'okiwulira ng'omukulembeze w'eggwanga eryo

0: Wabula abama kagange kati basani fokuwale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza. No umu kwa no mungi. Mubibali vya butonde. Nechite kolu susunga lugumfu. Atenga luwewevo obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe torole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly. Che chizigo cha avalonji.
1: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agalesenja ulo mubyenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects antika kulembera Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi kali ku musingi gwa busilamu na yenga nabenzikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana abana Qurani ku mioyo ne center number izonna tuzilina muvo Vocational skills tusomesa mekanikisi electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba kunoti musanvu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne kunoti musanvu atano mutano abiri mwemu atano mutano sanvu mutano oba noti musanvu noti emu chinana mu musanvu nkaga ana mu musanvu Salam Junior School ne Salam High School
2: chiwede lete chikakasidwa kubomu kakangene kuzo mwezi 10 Oktoba wamunisani ngene kuzo mwezi 10 na rumu fongiza tukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawuwo kakura kuranya ni kusigali na mabega kumono ndiguno tukenda mumaso mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yoko keyomu nembe ikikereza ukurundi mbuse zorujo wamunente janguni chotunda tusensera katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mutini Kuiva kubera kukalamu house Ukulina na Uganda Museum Ukutani kani sawa bilizo kumacha Paka kaungeze Abu sone sabanje Abu kukumu business Ebi nyingi zana katare Abu uiva magizi Ama kampu na gana chegekore deko Gakutuwa kumagizi Utandi sotia Nebi nkwebida rabi nje Nkugambi chuede Fungi za tukoline Pearl of Africa Radio Tu yingini na mituwa rebili joka Bukinga tikiti yukate Ngoita kunoti musamvu tano bili Kumi neemu Kumi Kumi na bili Awa gitwa Ship with us Banachi nkumu kuchu Chile Mario of China. TV One. Woman Mehmet Events.
3: Hello.
4: Ese bomwami mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broker.
3: Yenze broker wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
3: Chitofu. Oyakala abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wa jigambye.
4: Bangambye sata ero.
3: Ah deda 7 ozali nyamuko.
4: Idwachi.
3: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Ku ceiling. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
4: Singa kweta kwa bwe.
3: Wabwe tukosa Sagroba with a quarter margin.
4: Oh, eh? Go sing at your singer.
3: Eh?
4: Oh, go mutin, don't say the senders or not.
3: Eh, good woman.
5: Global Paint, a reliable product. Uwako guwede, wamalirizo kuseleke visiro vya shukura nbebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelunia guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Uwansuwa mulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebiziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne chitundu, gwa linari city ya KFC.
1: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK, Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa mu administration block.
6: Tukwaniliza, program, manyo السلام من يوسلام
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد اللهم علما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatena mbunjiga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumebaza Allah wajitiwa. Ulevi ingira biyatu wadde. Alati la tuhsa wa la tuaddi. Bitaswila kutula mubyo nabi wala. Yadde bitagira anti chino na chino. Wabulevi mu Allah bituwa. nga tetumazina bimusaba ntutwalanga ebintu ebirinnomu muntu omulamu ayite okera kumakya omuntu omulamu ayina okuwulira omuntu omulamu ayina okubeera nga alaba naye nga muffe waliwo abatusinga okusinza Allah subhanahu wataala naye nga talaba bangi batusinza okutusinza Allah subhanahu wataala mwana watto nga tawulira nga gowulira tasobola na kutambula nibwe kibeera nga byonna ebyo Allah kyabikuzingiddeko ng'okyabirina kyabbeeyi okubeera nga Allah ekitiibwa mwebaza okubeera nga okyalimu abo baabituusizaako kawubeere bwavu nga bwe tubutwalanga omusiba ogusinga obunene bangi bagagga naye nga ate enneeyisa yo gw'omwavu tasobola gituukako buli kintu okikoleramu kwaddeko okyagaliramu n'osanga omuntu nga okwebaka yasigaza essaawa emu ku bbiri takyebaka wabula asumagira busumagizi gye bali bangi nnyo n'osanga abantu abalala nga gwekyolya buli wamu waliwo abamu nga baana baagamba ennaku zino omuntu nga mukuli ali international buli kye bateeka ku mmeeza nga
8: akirya
7: olubuto lwe lumusalako nga lukkuse naye nga talina kyasuula bbali naye n'osanga abagagga abamu nga nebyebamulekera bamuwerako obudde bw'olya ku makya ddamu oli esaawa nga 8 ogwakawungeezi n'oba bireeta nga bifaanana bitya saawa 6 tasuula kubirya naye nga sente alina mpitirivu n'osanga balala nga bagagga naye nga takyasobola kutuulako n'abantu mu muzikiti newabeera mu muzikiti asooka kubuuza tuli seefu nga ejjuma zino abantu zabira mu jjuma abantu nga emikolo nga yagiviirako ddala
8: atambulira mu motoka eri tinted
7: emotoka atambulira eri tinted ate buli wagenda bateeka okubanga waliwo abamusooseeyo kyebali abantu bali mu bulamu obwo abaliranga emikolo gino kyaffe gya mbaga gyaki nga takyasobola gituulako takyasobola gijjako abantu bayinza okuntagula abantu bayinza okukola ki nenobeera oli nga buli mukolo bamugoba bugobi nti sebwatte okumanyi mu kika kino naye era tebamugobye asobola okutuulawo n'alya n'atambula n'agenda bannange bingi bwotuula wansi wa intaudu nimata llahi la tuhsuha bwotuula nogaba nolaba ebyengera allah byakuwadde tosobola bibala nebiggwayo naye ekigambo alhamdulillah kizingako oba kigezaako kuyambako okwebaza ebintu bingi kyova olaba nti sheikh hamza benatunuulira ekigambo ekyo ekya alhamdulillah nti allah yakituwanga kyengera mukimanyakinsibu kuba kisumuluzo kya buli kyengera allah kyakuwadde ekyokubiri n'atubanga yekufula eggalawo buli kirungi omuntu kyatuukako omala okulya emmere alhamdulillah kuba obulamu bwenjera buli muntu buli mwe muisalulwe nomusajja wange mataali mulumu akaaba ayinza obutakaaba nga afiiridde omuntu enjera emulume era gwe ate okukaaba nga waliwo omusiba oyinza omubuuza kiki muganda wange kikutuuseeko kati ye mumanyi mu mbeera bwe zityo naye omuntu bw'ali akamere ke
8: ebaza
7: alhamdulillahi rabbilalamin
8: wazuukuka alhamdulillahi ladhi ahyana
7: olaba avudde mu toyireti
8: faddinga riwaya yeetaagamu okwetegereza alhamdulillahi ladhi adhaba ani
7: baliwa tugamba nti sebo nti mwagigoba nayo
8: ghufuranaka
7: ntuufu naye ojja noozingako ebintu bingi
8: wayambala olugoye alhamdulillahi ladhi kasani ala thawb
7: la ilaha illallah nti omuntu yeetaaga mu bulamu bwe n'embeera ze okwebaza allah akisembeza nnyo
8: n'abantu b'omujjana wa akhiru da'awahum
7: ani alhamdulillahi rabbilalamin wallahi nali niwulizaako musajja mukulu musajja mwagala nnyo doctor muhammad almukhtar ashinkiti era ayina omusomo darusi yali asomesa n'agamba nti mu qurani aya ezoogera ku shukuru mpitirivu okusinga ezoogera okusaba n'agamba nti omuntu omugezi yali badde yekwata nnyo

0: mukwe kumishe kuri kebizibu kuri kochi
1: kimolo kacha saba da bantu awo
0: wano ku wano wano wano wansi wano gonde ku nganga ku sidik
1: ngao ku safi
0: ku safi
1: ngao ku miwafunde
0: ache unyisa waliwe yabadde wao nga ine dagadi yagezo kuchima kona stone wali yabadde wa msiamu nanko nanko bisi minanga mateka ndi wano na yi accident yali wano Nei etu sewo nganji tundi da kwenti nganji da kutoke vudeni nganji da kwenti abamu nga tibabiri iko ba bagendo kuchuka bwati bode duka ati ya mtomera boda duka nga ye kanze bwe kanza ati atumira no mtu ata ale kubilala ne binji nyo bitu tako kwe basa Allah subhanahu wa ta'ala
1: no.
0: Okubanga tusiza ko ne tumwebaze okubanga achatwadde ekyengera kyo busilamu
1: naam
0: nkakasa kafa bihi minan ni'ami
1: naam
0: chitumalira ebyengera bingi nnyo
1: toyina kyo swachi wanyisiganya
0: nacho gena kyo wanyisiganya nacho Allah subhanahu wa ta'ala tukakacha fenna tuno musinkana la mahala utagama insha Allah waliwo abantu wa Mungu bumukubira kizampo yokufa mukwano wegukoma
1: yera waliwo ajomu yarekera okusale juma muzikiti ngabogera nnyo kufa ya na kenera
0: sa kutisa tisa nnyo
1: ya sa ya mu office
0: Bwana imamu mulala atali kukufa. Anako mawu.
1: Nani kati umairu wacha hawa atayagara wa yugire kwebio.
0: Aina biya kwa zebi nji.
1: Aina chizimbe che cha marili zase. Mwariwe mari yaliko kontaine jamu. Haa binji wa ino marili zate
0: kwa mwagabu. Habana wa ingira thadia.
1: Habana wa ingira thadia ate katigwe.
0: Ate katigwe. Ate katika zomu teka mu.
1: Haringa gama ni wanafa binaimi nila.
0: Allah.
1: Bisigara bitambula sheikh. Fama bakati alihi musama wal adhu wa makanu
0: munzarin.
1: Naam. Guluteria wakabila.
0: Gafa ni wagenda.
1: Atete baba lindi kilisa.
0: Atesibu nanti baja muzika.
1: Nera.
0: Kuhanti tuli wano ni wali wabali kulumbi.
1: Nera.
0: Wali wabali kulumbi.
1: Ense sigare linomo.
0: Ense sigare linomo. Eche chila ganti Allah
1: ya kuli nse. Oroza nti gwe wa amanyi kuyo.
0: Eche chila ganti ya
1: ulimutu. Awaganda waga atuari tulabi abanene.
0: Mirembe ngalo.
1: Mirembe ngalo.
0: La ilaha illa. Allah tumibaza. Banange. Uzafa papal FM. Chukuru nawe tuwale ya kadao. Kwaweko vyo tunuri la Allah vya kutuosi zako. Nebiyo limu. Ngatuna kutunuri ya vyo subira
1: kumina. Abanduwa ino kumanya sheikh. Nti mpajizo kuwa za Allah. Za mirundi esatu. Tuwanga. Otusome seza kuchigamba alhamdulillah. Na ye abasinga bako mao.
0: Ngatazwa nga ina nokwebaza okwebikolwa.
1: Ndiye
0: nga yekwekera omu.
1: Asinga bakuma kwa alhamdulillah naye. Okwebaza Allah kwa kuli mwenyingo satu. Ashukuru bil lisani, washukuru bil qalbi, washukuru bil jawari. Okwebaza no rurimi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
0: Kitegeza aye jitu jitu kitegeza mbronje.
1: Nya, mabyengira Allah byakuwa debi nyumieko. Na iwa no tuba tubinyumi yako tubinyumi yako munyumi enunji senyumi ayo kubarata mwanga muri moringa
0: muzikiti ko musalemu zina kuzimba amma bi ni'mati rabbika fa hadith
1: nedda kare oli omusanganga ezente nazo zizo ari mukurambuza nezente nazo zizo aga mayumba nago gago Nenga mugenda kwa uka na katagenda na kuwa na kumi tano.
0: Katagenda kuwa transport.
1: Kati embera ya...
0: Nanti akulazi, akulazi asset sizo.
1: Zahani. Ochegende. Kati tuwebaza no rurimi. Na tuwebaza no mutima. Kati okwebaza kwa mutima ale karar. Na mokukaka so mutima go. Nti vino Allah ya bikuwade. Omuntu uliwata kakasanti Allah ya muwade. Ni wagamba alhamdulillah tegasa
0: buli wala banti msajja mtetenkanya
1: naam katurabe chaletira karuno obuzibu yagano kakasa ku mutima gwe yagamba innama utitu ala ilmin indi second yeza ko ku banti sente zaina ne byengera byaina magezi ge
0: segeje ne bana bagamba nti abo twasumanga nga bazenya
1: twasumanga bazenya tukora nnyo Fesente za musayi. Tata wangu yali musubuzi wa mariba. Yofa baso kukulete chuma che mwanyi.
0: Fetu baso kukulete ingatomu kampana.
1: Aha, katia.

Muhammad mukuwa wangusibwa okuva e Makka kyabayamba bonna, kyayamba abantu be Makka okulekerawo okuttibwa bali bakkiriza Nabbi Muhammad. Nekiyamba abantu be Madina abali balina amaddu ag'okumulabako ate ne banywera nnyo, banywera nnyo, baali ba ayayi beewaayo nnyo, bavuyeko bali abantu baayaniriza abantu, ne batuuka n'okugaba amayumba gaabwe gaga nti baafuuka baganda baabwe, baakola omukago nga ono bw'aba alina n'abakazi nga babiri ng'ayinza okusalawo nti omu afuuke w'oli ng'amuwadde ku lwa Katonda nga lyawulira abamu nga bagaa nti tulina bano baana baffe mubagabire abo, ne babagabira. Kale okwagalana kwali kw'amaanyi nnyo, era Nabbi Muhammad yafuuka omukulembeze mu Madiina ng'abantu bonna bamulonze okuggyako abaalimu obunnanfuusi nga Abdullah ibn Ubay ibn Salulu ne banne abamufaanana abaali e Madiina, kati be beegattanga n'abali be yalekayo e Makka nga ba Abu Jahali abo baani abo abaamuyigganya, ne batuuka n'okuwakulawo entalo ez'e Badiri, entalo ez'e Uhudi n'entalo endala zonna, Nabbi Muhammad agende yeerwaneko awangule. Kati bano abasoma ebyafaayo babikyusa nga balinga abalaga nti Nabbi Muhammad yali mulwanyi wa ntalo, yali mulwanyi mu kuwangula lwakubanga abantu bakulembeza obukyayi n'obutamanya, ne babanga ekintu bakyogera mu bukyamu. Kale abawuliriza abaffe, ensonga eyo nkulu nnyo, nkulu nnyo. Nabwekityo ono Nabbi Muhammad ebyafaayo bingi nnyo, era nabagamba nti ebyamagero by'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad byali bingi nnyo, naye nga byebyamagero ebyali bituukaana mulembe gwe yatumibwamu, nga yatumibwa okubeera balaghiya walfasahiya, abeere nga ali mu bintu ebyabasomi ebyamagezi ebya nga bw'olaba nti bannasayansi batunula mu bigambo bya Nabbi Muhammad, era Qur'ani eyo bagyeyambisa nnyo, bannasayansi balina n'ebitabo bye bawandiika Qur'an and the Science nga beetegereza ebigambo Nabbi Muhammad bye yajja nabyo nga babyewuunya kubanga yatumibwa ku mulembe ogw'abasomi. So Yesu yatumibwa ku mulembe gw'abantu abaagala ebyobujjanjabi, kujjanjaba balwadde b'amaaso, abazibe, ebyalimu n'okuzuukiza zuukiza abafu, biki Katonda kyavaamuwa ebyamagero ebyali bituukaana omulembe ogwo. Kati Musa Katonda yamuwa ebyamagero ebyali bituukaana omulembe gwe yatumibwamu gwalimu eddogo, abaluga abaluga abo. Kati Musa n'aweebwa ebyamagero nga nabyo bisukkuluma ku ddogo, kyova olaba nti omuggo gwa Musa gwafuuka omusota. Tojja gamba nti ate ne Nabbi Muhammad asuula omuggo gufuuka omusota, oba Yesu naye asuula omuggo gufuuka omusota, oba akube ku jjinja livuemu amazzi. Biri ebyamagero byaliwo nga biri ku Musa ku mulembe gwe, ate n'ebya Yesu byaliwo ku mulembe gwe, n'ebya Muhammad biriwo ku mulembe gwe. Guno omulembe ogusembayo tegukyetaagisa muntu kumumatiza na byamagero. Katonda tatulagiranga tetulina kumala kukola byamagero abantu balyoke balabe ekituufu, era bw'olaba omuntu eyeesiba ku byamagero oyo aba mufere, aleeta eddogo, aleeta katemba, aleeta abafere, n'aleeta ebintu ebyobulimba bingi, ebyobufuusa, eby'abantu abanoonya okufuna kasente ne beefuula kye batali, ne bagamba nti akola ebyamagero. Abantu baleeta ebintu kati nga talent tekiba kyamagero. Ate omuntu oliaga nti singa Katonda andeetera ekyamagero ne nnonda emmiliyoni 10, ekyo tekiba kyamagero. Ebyewuunyo abantu babiyita byamagero. Talenti y'omuntu bagiyita kyamagero. Omuntu bw'asingako banne bagamba kyamagero.

0: 71 nze kubanga Bible si njiri kale enzo kuba njiri na si njiri ya Yesu mulimu njiri ya Matayo mulimu njiri ya Yokana mulimu njiri ya Luka mulimu ne njiri za Paulo nga zali baruwa baruwa 12 yawandikira abagalatia abakolinso abaruumi kati enjiri ya Yesu nge ya Yesu Katonda jiyamuwa eyo abayigirizwa abe be yali nabo tebasobola jimu mureizi nga kujikwata kati gwe eno Bible je bagatta omuli ebitabo ensanvu omuli ebitabo enkaga mu mukaga mulimu ebyabano ebyabali ebyabali gwe olina obwongo obujikwata ate nga njagala okubuulira nti olaba omuzingo gwa Qur'an omuzingo gwa Qur'an munene nnyo n'okusinga Bible Qur'an yokka omuzingo wetegereze ofuna amazima ayagala okusiramuka essimu zezo zenkuwadde nzayogera ndi musomesa era nkola ku nsonga z'abo abayingira eddiini ey'obusiraamu nga amanya nze muganda wamwe Ali Salim Al-Maddi kale ofisi yaffe tukunganira ku Masjid Siddiq uli asiramuka nga alina ebiwandiiko okuva ku LC LC bakama baffe mu government batuwa amateeka ate nga ge matuufu obutateeka bantu bakyamu mu senta zaffe mu masomero gaffe okubasomesa kati ebbaluwa ya LC jireete ebbaluwa y'omuzikiti ekakasanga wasiramuka jireete okubisa obufaananyi busatu tukuteeke mu senta okusoma kuba kwa bwerere abayamba ku mulimu guno amasimu geego abaagala okusiramuka amasimu geego abayina ansa zemwanukula oba ebibuuzo bye mubuuza ago ge masimu nsaba Allah tabaraka wa taala buli ayina kye yeerekereza n'aba mu programu ya feno nsaba Allah abeerenga amusasulamu bulungi bwerere wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanuuka ku mukutu gw'ogw'ensonga.